0: ci cholestérol dafa sonal nit ñi dé ñi xey di def AVC ñep cholestérol mo leen sonal cholestérol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoj ko diko bay muy fanane buñ xeyé ñukoy naan lolu dafa bax buñ ko amul
1: surtout lek teddi gi duñ def sport
0: képp ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko naan lolu tam day dindi cholestérol bu féké mëno am lolu lepp jël doomu soblé soblé bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko naan lolu day dindi cholestérol mais cholestérol bu bon bi mo tax AVC yi bari
1: AVC
0: waaw amna ño xamni nak dañ la wax ci affaire mauvaise haleine mu sonal leen lolu dañu yaakaar dañ leena liggéey wala dañ leen def dara rap da koy def
1: mauvaise haleine
0: rap day def mauvaise haleine jinné day def mauvaise haleine ndax bo gisé mag ñi di ay ngay tour sa kër ndox bu tang man nga ko tour ci doomu jambour bo yegul
1: doomu jambour
0: waaw bo yegul motax ngay jek jek gis kër yi di tak wala nga nek sa kër commencé ko doko mëna agalé légui nak ci biir téré bi bo bindon ma yeftahi la ilaha illallah rahmatin fala musak la musak amna lu mi andal kër gi ngay commencé tabax boko fa défé faaw mu nek étage amna lo xamni tamit ay tektal la ci ñi nga xamni dañuy am kër te mënu ñu fa dëkk am ño xamni dañuy am kër manam nit di len amel ay borte duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war tama la koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tudd wax bob
1: kenn dootu ko tudd
0: waaw wax boy bañ ñu tudd ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamni boko défé wax joju kenn dooku tudd inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi halaha almaut bob wal hayata wa li yabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len dengen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw nelaw yi lañuy top ba déñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon boñu laajé dinañ la wax donté amuñu garap dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
1: loolu la bëggona terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni ci né bo togon 2 heures de temps do mëna lim yépp té Serigne Lo Imam Lo mom ni mako waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna da nañ ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneen tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu way képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yow même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tawat joji itam jokkol ak Serigne Lo rek comme nim ko waxé légui ni inshallah da la ci andil ay tektal yu leer ngir jokko ak mom nak wala ngir gis Serigne Lo Imam Lo man nga ñëw fi ci diwanu Castor ci Ossan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
0: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wërseuk nit bu bëggee wërseuk
1: waaw loolu mom danañ ci wërseuk ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xam na da nga dana am yoy ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
0: képp ko xam da nga bëgg wërseuk bu la jaaxal ci walu alal xam nañ benn baat inna allaha wa razahu suhu wa til matin am nañ ci secret bo xamni képp kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé képp ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aru ba paré xam nga loy aro man bayré bima yor comme pono bo talay mel manam pono boko talé ni saxar ci joggé non ngay yëkëti ko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di déglo wala lu muy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbaxu yalla ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ses anglais yi yi ñi dem nañ ko bayyi di yëngal seen yaram yi yalla moko diglé
1: inshallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ko dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fayé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ci ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
0: conseil mo upp solo fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess
1: wess
0: xam nga tay ji bo xolé ñu ne la ah amna day lu fi xewon waye bimu fi xewé mom corona bi day amna ñum dal amna ñum dalul ndax ñun jambat nañ ko ci réew wi ñek jamban nañ ko Dakar jamban nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tambak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko waw ndax lu ci nek amna lu koy waral ci alimentation motax kep ku dul tagat seyram seyram lay tagat waw ñi ngi balu ñepp ak di jéggulu ñepp di ñaan yalla yalla bu mu nek suñu bu ci dajé
1: amin ya rabbi
0: barke cheikhul khadim
1: amin jerejef jerejefati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi nima ko waxe won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yëm moy alquran ji waye tamit mokal gi nga xamni ci ni tam fa tabaraka la ragne nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokki ñoo ngi ando nak imam lo castor di yeungu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg gene ko fi ak yi ngeen degul yep kep ko xamni ci ne rek ba nga joko ak mom wala ngir yaangi yek lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggey ci sa kër ci loy door mo xam muy kër goy tabax ni ko waxe ak lu ma di don rek man nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu osan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54 kon mbokk yi mi ngok jeere ngeen jëf ñu jox leen dig dajé benen jotaay inshallah.

0: Nti mbir mi am gan lenate ulu adikam
1: Jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: Leer gi FM 94.6
0: Jam la kha da jokale kasa ko ndam la tek ko ci sa kanam te di ko de lu ci waxam yekati baatu jamati lepp lu way di dox di em te ku mana jeb de ko jem te def lu ba te bul ko yem te sargalan te ci li nu mom ndax muy la gën fa sun borom te bayyi ko ci sa morom li kan mo den di way di joom na ñanta xebante mo feku fi baax na fay bagi kon yalla ya lami baro na tal nu den weru ci ma bo leg ligey remi nu mo wi senegal bam raw moro lolo jubba jeugal ku joom gelala fatte ko lu nan jokk non ci genn bu defrotul usqaq salo
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ngi dalu di leen sant bu baaxa baax te di leen gëreem ci li nga xamni moo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni moo di programme bi leen xamal ni nak ak si nañ fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni moo di suñu programme tay inshallah su ko defé rek jox leen di dajé inshallah niki suba ak jamm ci katunu yalla la borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fananu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bo diké ma jox lu ko dindi ci mbaxu yalla ak sayyidna mohammed barke cheikhul khadim waxat nga ma légui ci benen fièvre bo xam mom lañ wax les arthrose arthrose yi dafa bari ay façon amna ko xamni dafa daanu won bim daanu mu am hernie discale di hernie discale bob ginaawum lay japp yaq doxam jengal ko ñu ni ko yow da nga am arthrose fekk jelle bi mo indi hernie discale colonne vertébrale amna problème bu mënutul yëkëti tank am ko xamni dafa def demi AVC tankam benn bi du jog wala loxom benn bi du jog am ko xamni day julli wala day tok wala mu am obésité wala mu xey suba bëgg lem tankam dootu ko mëna lem xéet yoy yépp lu ci nit mëna am ci walu sidit amna benn ay alcorane ak lu muy andal lo xam dang koy naan ak lo ci diw ci carton yalla ak baxam inshallah boko défé dina dañ bép jigen comme li ma laaj sank ci jigen ñi nga xam dañu bëgg ëmb jigen bép jigen bo xam yaang gis ngant jigen amna ci ay turundo yu bari ibrahim bép jigen buy gis ngant suma la gisé ak fo meuna nek ak kum fu meuna don yalla dina la defal nga eumbu ndax amnañ secret yo xamni budé fibrom la budé kyste ovarien la budé kyste simple la budé myome la lo meuna am ci sa bir de bok ci sa trompe yi bu bouché amna lu koy dindi budé benen sens bi la ci gor ñi sen ndox yi amnañ lu koy fajj donc man geuma ni yalla bindé nit ci batu ulaman zakiya bobu rek ci sourate maryam rek amnañ ci secret bo xam bepp jigen bu ko def insha allah taala fo meuna aw diga eum amnañ xalat ni ci xalat bo ak xam xam bo xamni bu nit di dugg ci dekk bo xam musu ci dugg amna lu muy wax sax bu ko jele dina eum insha allah
1: señ bi amna ño xamne sax xeyna leg leg liñ nan dana dañ am bu ya xoy amna ño xamne ci meuna ño nek fukki at wala lu ko upp ta duñ
0: di rab da koy def rab da koy def jinne da koy def rab ak jinné dañu mëna tié nit wala muy ëmb lu bari muy dañ wala mu ëmb bu démé ba am yaakar ëmb bi tour wala du mësa ëmb rab da koy def bo ma gissé dama lay wax li ngay saraxé pour nga ëmb bu ma jéko su tour dina la wax istikhar bi may def kan la koy defal ndax yalla waxo na sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam na nga wax sa xéet bi ni len maqaba man istikhara wala nadima man istasara nañi def istikhar bala ñu ci perte bu ëllëgé motax yalla diglé istikhar mais képp kuñ ko defal lepp lo ma sa japp wala ko ma sa xam di nga ko xéet parce que dinañ la wax lo xam do ko ma sa dégg
1: señ bëgg na nga rasidé ñi dégg itam ci genn wétu bal ma fatil numéro bi imam lo castor ngir man ko jot ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Señ fi ma bëgg nga rassurer fi ñi déglu moy xam nañ am nañu xam sé xeyna yag nañ la déglu xam nañ sëriñ lo mom ñepp la fi nekkal waye damay bañ ñu dégg comme li nga wax fi nga bokku ci fi nga amé kay muy France wala dégg ma nan señ bi ndax yaangi tok Sénégal ak yoy ñu japp né ah señ bi dal kon day melni sama poste bu 10 rek waruma fa dé
0: non du poste bu 10 xam nga yalla mom mo waxon señ Touba ci bopam moko joxone secret waxo niko demal ci suratu hajji ni makka mel non la tuba di nango dekk yep non lay mel xam nga nit du mayelum amul man ci khalis awma ci luma sonal ñi ngi am luñuy dimbalé ay nit luñu ay nit di jox
1: deug
0: la motax kep ko xam da nga tawat sa tawat bobu ma ngi wat ci yalla diko wat ci sayyidna muhammad diko wat ci cheikhul khadim ke ni tawat bobu wër moma gënal luma mëna am la ngay am mu neew mu bari ñun lañu am dinañ ko def ngir jëm yalla ak yonenti bi ndax dinañ wër suñ bammel bu ëllëgé yaangi may laaj sank ci xalé yi nga xam dañu judd mënuñu wax secretem la yor li tax xalé bi wax buñu juddo ñi juddo à l'étranger entre États-Unis ak France dañuy yomba am ay autisme ak ay trisomie man j'ai l'impression que pikir yiñ leen di pikir africain moy tax seen doom bi buñu juddo duñ wax ci carton yalla amnañ lu koy dindi ci alcorane amnañ lu koy dindi ci ay garab yo xam buñ koy nan
1: lélé nga gis ñu yéx wax lo
0: waaw lolu di yéx wax nak damay ragal man ci bi leen seen yaay ëmbé ci niñ leen di faje mom moko indi légui nak lu ci nek amna lo xamni buñu gisé xalé bi dinañ ko dindi ndax ki day judd rek nga gis xalé bi mel lu maget kenn ki judd nga gis xalé bi ëpp ba mel ni mburu lamb kenen ki judd nga gis xalé bi mu ni ni mais du wax du dégg boko woy dina la xol mais du mëna wax wala mu lay dégg wala du mëna wax ci carton yalla lolou tam amnañ lu koy dindi bam set
1: inshallah
0: ci cholesterol dafa sonal nit ñi dé ñi xey di def AVC ñep cholesterol mo leen sonal cholesterol bu bon ak xorom pour mu gëna yomb ci ñom nañ jël aubergine moy batañcé dag ko xoj ko diko bay muy fanane buñ xeyé ñukoy naan lool dafa bax buñ ko amul
1: surtout lek te digi duñ def espoir
0: képp ko xam amoko tam na nga wut laaj bo wuté laaj nga fexé fajar ben doomu limon def ko ci biir diko naan lool tam day dindi cholesterol bu fekké mëno am lool lepp jël doomu soblé soblé bu ñorul bi ñett doom nga koy baxal def ko sa ndox diko naan lool day dindi cholesterol mais cholesterol bu bon bi mo tax AVC yi bari
1: AVC
0: waaw amna ño xamni nak dañ la wax ci affaire mauvaise haleine mu sonal leen lool dañu yaakaar dañ leena liggéey wala dañ leen def dara rap da koy def
1: mauvaise haleine
0: rap day def mauvaise haleine jinné day def mauvaise haleine ndax bo gisé mag ñi di ay ngay tour sa kër ndox bu tang man nga ko tour ci doomu jambour bo yegul
1: doomu jambour
0: waaw bo yegul motax ngay jek jek gis kër yi di tak wala nga nek sa kër commencé ko doko mëna agalé légui nak ci biir téré bi bo bindon maye tahi la rue nasmi rahmatin fala mum sak la mum sak amna lu mi andal kër gi ngay commencé tabax boko fa défé faaw mu nek étage amna lo xamni tamit ay tektal la ci ñi nga xamni dañuy am kër ki mënu ñu fa dëkk am ño xamni dañuy am kër manam nit di len amel ay borte duñ len mëna fay amna lo xamni tamit buñ ko defé inshallah yalla dina yombal fay gi mais li gëna doy war tamala koy wax moy wax ju bari ji ak wax ju bon yi nit ñi di wax amna lu graw lo xamni bu xewé ci nit amna luy fay wax bi ba kenn dootu tuddu wax bob
1: kenn dootu ko tuddu
0: waaw wax boy bañ ñu tuddu ko amnañ secret fo ñu mëna wo bo amé kilo gerté dinañ la wax lo xamni boko défé wax joju kenn dooku tuddu inshallah ci bax yalla xam nga yalla won nañu bopam wax na lu nek parce que bi mi wax tabarakallazi bi yadihi almulk alladhi halaha almaut bob wal hayata way li yabluwakum ayyukum ahsanu amala motax mo ne len dengen li tax nit ñi nak gëmuñu dé moy faté nañ nelaw nelaw yi lañuy top ba déñu motax képp ku tawat ak tawat bo mëna am bum doon boñu laajé dinañ la wax donté amuñu garap dinañ la wax sax lu koy fajj wala luñ la mëna dimbalé dinañ la ko wax
1: loolu la bëggona terminer ndax tawat yi bari na bari go xamni ci né bo togon 2 heures de temps do mëna lim yépp té sëriñ do imam do mom ni mako waxé sank docteur la fa tabarakallah xam xam bi yaatuna xamna dañu ñëwaat ci yeneen émission andi waat yeneen tawat diko faral di def non ngir mu gëna yaatu way képp ko xamné amna tawat yo xamné mi ngi ci yow même bo déggul ñu tuddu signe yoyu wala déggo itam ñu tuddu tabat joji itam jokkol ak sëriñ do rek comme nim ko waxé légui ni inshallah dara la ci andil ay tektal yu léra ngir jokko ak mom nak wala ngir gis sëriñ lo imam lo man nga ñëw fi ci diwanu castor ci osan bi wala nga wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon señ bi mel na ni waxtu wa nga xëc fi mu tollu ni
0: waaw yow dal Ibrahima yang ma doon wax sank ci affaire wu wërseuk nit bu bëggee wërseuk
1: waaw loolu mom danañ ci wërseuk ak bayré mom danañ bëgg nañ nga gën ci yaatal xamna da nga dana am yu ci maye sax waye bëgg nañ nga gën ci yaatal waaw
0: képp ko xam da nga bëgg wërseuk bu la jaaxal ci walu alal xam nañ benn baat inna allaha wa razahu suhu wa til matin am nañ ci secret bo xamni képp kuñ ci jox lim boko day def yalla dina la wërsegalé képp ko xam da nga bëgg bayré na nga fexé ba aro ba paré xam nga loy aro man bayré bima yor comme pono bo talay mel
1: manam
0: pono boko talé ni saxar ci jogé non ngay yëkëti ko boko soxla bu mon dina la wax lan la nit di jëfëndiko wala la nit di déglo wala nu muy waxé loy indi ak loy saraxé boko défé aduna bi yépp nañ la dégg ci mbaxu yalla ak yëneñu sallallahu alayhi wasallam nit nak su bañé am ben fièvre sey moy bu joté amaté ba paré na jog sangu farata wala mu japp wala mu tour ndox raxasu dem infection yi day bari parce que alimentation baxul te lek bi liñu gëna sonal ci tension yi genn fièvre xorom bi moko indi xorom bu baxul bi ak ses anglais yi yini dem nagn ko baye di yengal sen yaram yi yalla moko diglé
1: machallah señ bi ko xam deug da nga moytu ndax ko dem ci hôpital yi rawati na fi ñi fayé cardio fofu señ bi lañ fay laacc ci ay millions kon japp na né jëfé conseil yi nga xam ci ni ñi ngi leen koy jox japp na né mo upp solo faju manam fagaru
0: conseil mo upp solo fagaru bi mo upp solo faju bi mais ñun nak bala ñi faju day fekk bobu affaire ba wess xam nga tay ji bo xolé ñu né la amna day lu fi xewon waye bimu fi xewé mom corona bi day amna ñum dal amna ñum dalul ndax ñun jambat nañ ko ci réew yi ñek jamban nañ ko Dakar jamban nañ ko ci dëkk yi yépp waye wa Tambak wa Kolda nañ ko jambaté jambatu wuñ ko waw ndax lu ci nek amna lu koy waral ci alimentation motax képp ku du tagat séram séram lay tagat waw ñi ngi balu ñepp ak di jéggulu ñepp di ñaan yalla yalla bu nek suñu bu ju dajé
1: amin ya rabbi
0: barke cheikhul khadim
1: amin jerejef jerejefati imam lo castor ma sha Allah ci xam xam bu yaatu bi ci sel bi nima ko waxé won ci ndortali rek ñun mom li ñuy gëna yëm moy alquran ji waye tamit mokal gi nga xamni ci ni itam fa tabarakallah rañé nañ ko ci bu baaxa baax mi ngo kon mbokki ñoo ngi ando nak imam lo castor di yeungu ci walum ñaan rawati na itam ci walum fajj ci tawat yi nga xamni deg gene ko fi ak yi ngeen degul yep kep ko xamni ci ne rek ba nga joko ak mom wala ngir yaangi yek lula jaaxal ci sa yaram wala nga bëgg ay ñaan ci sa walu liggey ci sa kër ci loy door mo xam muy kër goy tabax ni ko waxe ak lu ma di don rek man nga joko ak imam lo castor mom nak mi ngi nekk fi ci diwanu osan bu castor bi wala ngeen wo ko ci 76 619 35 35 76 619 35 35 76 619 35 35 wala 77 479 54 54 77 479 54 54. Kon mbokk yi mi ngok jeere ngeen jëf ñu jox leen dig dajé benen jotaay inshallah
2: ak jamm bi wote jappelenti ak wolonté bu and ak yaakaar
3: jant bi fm 95.2
4: moy radio bi nga xamni dara la numéro téléphone am di 88 628 13 37.
5: Oustaz Aliou Sall mën nga ma firil ci ñeñ lu muy tek
6: mag nuy ñepp nuy serigne cheikh mi nga xamne sama xarit la lol tabarakallah suñu cheikh mbake ndax ñoo bokk papa serigne aliou mbake suñu massaana mag magal ci daf daan wax bu len kenn xelil café bayel ma xelen sama loxo bi ci ñeñ suñ ko demon ci wolof moy leer guyu do beug doora tambali di dugg ci barab te feeselawul barab ba lool moy cienier
7: cienier fm
6: bu jant bi fenke
3: jant bi fm
6: mo dekan ci all bi te neeg bi nekk ko saket xar xar bi nga xamne mo fete fi jant bi nek la fay genn ci jant ba dugg ci neeg bi lool moy cienier
5: naka nga gisee radio yu mel non fi ci senegal
6: wa alhamdullilah yalla fi bari ndax sunu toge ba deglu émission yi ñu commencé di musique da ngay soxla radio bo xamné do ci dégg musique du dëgg kon fokk nga japp radio yi melni CNR janti bék ñom seen yoyu ndax yoyu ñi kanjam kanjamé yow nga man ci doyal donc yoyu yalla na fi bari ma ngi leen di encourager ma ngi ci japp fuñ ma wo moy ci leen inshallah ci melni
5: inshallah
6: tabarakallah
5: tabarakallah
2: jërëjëf ak jamm bi wote japp leen ci ak wolonté bu and ak yaakaar
3: janti bi FM
7: 95.2 98.6
5: Seigneur Amad Khalifa Niass
8: di len encourager sen liguey ndax xamnañ ne do radio khaste do radio garwalé do radio parparlo radio djubuk djubal ak denkané lu bax ak nekké fi ni seigne bi nekké won te denkané ko baye ko fi cheikh ali di ci dox
2: ak jamm bi wote jappelenti ak wolontu bu and ak yaakar
9: waxtu yor yor jamonoy nawet ñepp xey tol kër yu wét Allah ni kerim lepp selaw ni sendaw ken degul dara ludur xale yu ndaw sabum piccu yu dal ak naw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbate kuy jotale ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemané difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku mënul deg jeneni wax
10: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xarit
11: hal fil wala man sakana al mustafa wa isal qadim ila yatadumo dibay
10: li mu ngi xewé digënté fukki waxtu ba fukki waxtu ak ben ci suba
12: ci dekkam bobu ak fa la nek ba yalla dogal ci bisum dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mu wara tollo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 Serigne Mohamed Mustafa mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yek wacha yu ndek yep ba yagal mu am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yek yek bo xamné xeyna mo nek ci mom
13: el abdir
7: waxatu la kenn mu ni tek yag mu jeegat pilian bi mu togon jaar ci buntu sarale bi woti tokor ñambi bu mag bu ne ci gannaaw kër gi ñaan bam agge ak ratang fa gu mag mu taxaw ci kepar wi yor yor ba mu joge señ mor jandam mo jog top ci mom señ mor jandam jog mami señ bak sonlo mo jog top ci mom ñu ndeké señ mourou sa waxone ko mor man day dama jaxlé waxna ni sax da jëk boole loxom yi non muy def ci kanam ba bot ko ci gannaawum delo ci wat ko diko mor man day dama mu jaxlé mu ko mbak yow lula wara jaxal
13: ci mor bi ko a ko sey bi yow mu lay jaxal ci ko amal mu jaxal moy ko dafa am lu mo wax de ci ki ma ko wax bu waxe lo mu wax dara mu ko di wallahi la am ko lo de ni za ndoy war lo ko moy ko lo na modi doy ma xamal ko fi mo ni mo di neew ñu ko wa me ñen bu ki dooto mo na am equilibre fi ci ko
7: mo amé ñeen fukkat détu mo am kilifa té sëriñ baangi fi loolu di jaaxal na ma té fi ma taxaw di wax ak yow man sama ñeen fukkat ñu tégal ayibis sëriñ mor ni ko loolu di day nak jaaxlé touti sëriñ bi ni ko baxna dallu mo del ci togaat su yewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yàlla ak liggéey te lépp luñ leen di tere ngeen moytu ko ba kenn du leen ci seen wax leen ni leen ni damaa bëgg a jëm wetti Touba
14: jaaxle jiixi jaaxa tabbi mbër ma laxas fere ya fëx wër ba tàmbali
15: bàyyi ko foofee dëgmal Touba mu fay jóge itam ànd na ak leen nit ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ku mel ne Serigne Mor Diandam Diop ca mbooloo ma la bokkoon ak ku ñuy wax Serigne Kodde Niane moom itam ca mbooloo ma la bokkoon ñi nga xam ne Cheikh Mamadou Moustapha woowoon na leen ci bis boobee ak ku ñuy wax Serigne Ibrahima Sylla la ñett ñooñu la àndal ak chauffeur bi nga xam ne moo doon dawal wata ba ñu di ko wax Serigne Aliou Bey moo ànd ak ñoom jógee foofee ca Touba Kayal wut si fii ca Touba
16: Touba Soura Touba Tindodi diggante midi jàpp benn waxtu
7: bi ñëwee Touba itam jamono yooyu Cheikh Mohamadou Moustapha mi ngi dëkkee Soura Mandraa muy foofu yi njabootuk Serigne Makhtar Bintalo gi dëkkee foofu yi la kër gi nekk ci jamono yooyu ci Touba bi ñëwee itam dafa dugg ci biir kër gi rek génnaat yàggut dara mu jëlaat oto bi wuti Tindodi bi mu demee Tindodi itam ku ñuy wax bay Serigne Ndiaye Anta ñu gën koo xam ci Serigne Ndiaye Kang wax na ma ne ma keroog bi Cheikh Mohamadou Moustapha di ñëw gis naa ko maa ngi taxaw ne mu ngi sol garambubu baxa sor ay dàll yu puur moom it dafa dugg ci biir kër gi rek daal di génnaat jël oto bi wuti jaar Naydé jaar Kelle la
14: daaroom ya sa Soura Mandraa ak Tarba mënu ko defal mu wey usnul maab mbir ma du foofu mu romb kellel jaari ñaaxeel
17: tindóor la xee jaar Naydé jaar fii Dial
16: diggante benn waxtu ak ñaari waxtu ci bëccëg
15: kellel dëkkub Serigne Modou Mahouredji Diop moom itam dafaa jaar rek romb Dial
17: bi mu jaalee nag dem ñaaxan te ni ma ko dégg ci bi may gone wala laa jotoon na dégg moom
7: Ahmadou Mokhouredji mooy maami Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gueye de Fatma mooy waajuru soxna Fatma ci bu mi jur Serigne Cheikh Ahmadou Mokhouredji ñu ni ko dafa dem tool laaj ko ñu ni ko dafa dem tool ñu ni ko ndax ñu wooye ko mu ni du ko mat waaye fa la bind ab bataaxel yónnee ko xëy na ma wàññi ko danaa fi jaar damaa jëm nii ci kaw muy génn tuuti fa la jullee tisbar door a jël otom di
18: wuti dekkam bobi di ñaaxel
19: dajale weyna jak jak weyna ya hatiye na dir marma
18: jonna di dem ñaaxel jaarna darul mauti fa jaare itam neena auto bi yalla tuti mu seen seigne ablaye diop
20: ci fekk ma joge lewna am luma beggone don ko vidjenti ci bima ñewé dijenti bay genn nak tombanté wati señ bi di aksi néna señ bi xol gëssu jissma dal di wax sa war mu taw mu dal di may def ni loxam wala dem sa aksi
18: mu laaj ko ana wa lewna laaj ko itam lu muy dox mu ko am lu fi don dijenti ci rek mu wax ko ni ko su fekke auto bi ndox mi dana ko matali nga bijeenti ma ñu jëm ñaaxel seigne ablaye nako dana ko man
20: mu ne kon bijeenti ba wala ma war ñom ñaar ñaan defi ñew li may wax it seigne madu neena lum ci xam lu ne seigne ablaye jobo ko netti ginaa bu mbir yoyep xewé
18: ñu déparé fofu wuti ñaaxel
10: daru ñaaxel ñetti waxtu japp ñenti waxtu
18: daru ñaaxel ni tam ay tol la yo xamanteni ni maam cheikh anta moko ko joxone ci 1922 lolou yabal fa seigne maxime la ñaxene waxna ni bi mi dem ñaxene la waxone ak mom ci bir neeg ba waxat nak mom ci bir auto bi
21: da waxatum mom ci bir auto ba taxaw ñu ngi dox mu waxat ko wax yoyé wax yoyé ci laye digënal bu jëfël ñu ndër
18: tim ñëwé itam ba nuyo njabot gi
22: ñepp xam nañ ci tarikh ne wayjuram maam cheikh anta mbacké mom moy ki nga xamné moko joxon dëkk bobé fofé ba nga xamé dem na fa
20: fekk na ñoomit nak toll nañ ci di wara bayat dugub waxne ay feral la nek fi kon ni mané ko joxe na la fim ni ko neti moy to wo to ko mi ngi fi ni fi nek mané ko ñu wax sen dam si la ak ko ñu wax sen dam boja mo jëkke sen ben wata bu ndaw bo xamanteni dafa dugg ci kër gi waye ni baba ñi moko wax señ mat si la ndax señ mat nangul kuy legge di sen dara diko wax ginaay bi ñu bay mu yagaat kidim jarbatam si ena wata bu ndaw bu ci topat mu ne ko sama yaay di sen wata bu ndaw bu jëm ci kër ga mu ne ko wata bané mu ne ko bu ñuul la dé mu ne ko kon dé xana lool dara la bam ko ne xana kon lool dara dama sé ka séti ko sen dam bo ñu dal ko ne bobu ko ben jitu won nako nek fekk na bobu bi ko jitu may wata sen ibrahima diop lewna sen ibrahima diop lewna itam li may wax sama baye neena sen ibrahima diop lewna moko ko netti
22: waye lolou bu fekke ñi nga xam na ñoo japp ne dimanche la joggé won Touba Kayal ta japp itam ne ci dimanche joggi la fana ni ñaaxeen bu fekke ci riwaya bop muy solo bop ci lañ sukkandiku dañu gis ne kon amna ñaari guddi ci ñaaxeen
20: bi ñewé yit ñu waye ci señ mari ci toli bi ñewé ci gaay bi nuyo Seyna Mamadou Moussa moko xamal ne ko yeen kat wuti ngeen tundo di gëma bayiko legi am nawet ndax ñoom dañuy doore bay baxaw sëñ mëne bekk fekk na booba ne noo ngi toll ñoo ci war a bayaat waaye sëñ Mamadou Moussa nuyo moom ne ko kat damaa jëm jaareem li tax ma jaar fi nag damaa xam ne bu ma fi jaarut ci yoon yi damaa xamul kañ ma fi mën a gaawatee ñëw moo tax ma jaar waaye njaareem laa jëm léegi sëñ Mamadou la wax ko ne ko de moo ne kun dimbali woon de fanaan ba suba ne doon sin dimmal mu ne ko ndax lan mu ne ko damaa woote woon tool bi tama xam bu ndi fi déggéem ñëppay ñëw te kon bu ñëwee léggéey bi dana doon dimmal na teel a yegg
10: daaru ñaaxeen altine fukki fan ak juróom-ñett ci tam xarit diggante 10h ba 11h ci suba
20: bijante bi daa daan naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog leen ko ma dem yëgal ko ki ni lëggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi daa àgg na mu wax ko nako na nga dem wax len nañu dajé fi benn barab yaatu taw mañu fekk len néma ñew ne len kat mi ngi ñew kon ñu woy ñep ñu dajé fi benn barab né non nañ def ñep dajé né la ma wax len bo xamé ni mi ngi ñew nak bu kenn dama joxe lox bu kenn jogi na kenn ñep bo fi suuf ba mu ñew ba tok ba wax limi wax ba dem kenn ku ne door ci fa nga tok né non dem lañu def mu ñew nuyo sante ñu ñaanu ju talibé ngeen goor goolu ci liggéey ak jaamu yalla ak sax ci digal wax ko ba mu yett won da talay lo xam ñu talim mu ñaanal leen ila dibu ci kër gi ci altene ji len taku sante jot seigne modi neena ma dimi yone sondel baba xam nga sun jamono ji xam seigne touba liggéey mbé masel fepp men ni ajene biti fo jaar lampe du jafetu ken bo sonde la xew yu reey yu ñaan nan dañ ko ci pot ma xade fanane tak mo xane ma yone ci ben pot bu mag mu ñew ne jant bi so mo xamal ma ne ma mom ba mu ñew mu ne ma nga féré ne len kess gi bu ci ken fanane ne ñepp fanane ci penj ma ni ma jang alquran ne jang alquran ni ma jang xasaay ne jang xasaayit ni ma ne tuddu yalla ni tuddu yalla bay kess gi mo bu ci ken fanane mu kess gi wër neeg bi mu nekk nena ma top tole bi jant bi so
10: daru ñaxeen digënté juroom ñaar japp juroom ñetti waxtu ci ngoon
20: ñu ko ñaar reer bi noppi na dafa ne wol ablaye diop te jox ko ko mi señ ablaye diop mi mandale won deur musse ma señ ablaye ne ko reer bi noppi mu ne ñew bi ñi reer ma ne señ bi reer ma waxat ne ma na féré bu kenn fanane fi nena ma wax féré yépp dal ubuntu bi dal dik nena may bëgg taal lampe mu ne won lampe mu ta taal mu ne ma baye lampe bi ngeen yi bëgg ñodi bunti mu ne bunti ma toob sey mari neena baba na sama dina xawna recc ndax kilifa gu nekk ci neek ne lampe ma ta taal bunti ma toob neena ma dal di genn dal di bo fi bunti bi neena ma deg ma ji der bi ñu wékkon ne deer fi suuf dal na allah akbar neena ma lekk mu julli di semal di julli semal ba julli nako sop taw di jang alquran di jang am ba gina def sop sey mene ma reset dank di fegg jigeen ñi neen jog defal deegolé ñeen jog defal deegolé bi data bi ñant bi data feeng deegol noppi mi deegol deegol noppi moy wal ablaye diop te jox ko ma wo sey ablaye ma ni bi deegol ba noppi ba yataay neena ma dik jox sey ablaye ci wetu di yoram fi ginaam dank ne ko fas mu ne ma gess ma ne ko da nga wax señ bi ne ko ginaam ni ji ñu bari xamuñu mi ngi fi te jamono bi do fa metti ci wone metti na ci mom da bëggon nga wax ko mu noppalu fi mais sey moodi ne ko gees ne ko lu wax mu ne ko waxu dara da xana da la yërem ci cione yi rek bëggon nga noppalu fi ne sey moodi ma sa da ana wata ba fekk ne wata ba gën sey maale sa gën ko an yobbu bu jant bi so bu demé ñu laq ko fofu mu ne wata bi ñew dañu daal di indi wata bi dañu daal jël bagage bi duggal nene biñu bari ñu ñu genn mu neul ma fétatu ne ma gaal fi suuf ndank mu bayyi ba ñepp genn neul mu yegg juroom fukki deureum ci jamono boba wala juroom fukki deureum boba defal na ak fiñu tolu xaaliss bi dina rawante na lool sutante ci doole ne ko suma deme nak ma ko yokku ay bib ja waye ne ngi lig ba ma jox ko bam ne ngi lig ba ma dem nga dor ko jox nena señ bi dem daay woti ay bi ne ko señ bi mo la jox li señ mo da jog ñu da neew yoonu ngembe wi wuti gawan
10: daru ñaxeen plate fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digeenti juroom ñenti waxtu ci suba japp fukki waxtu
14: doomu adama la suñu borom tan def ko khalifa am ci suuf tereewul mu def ko insaan muy wacc ba suuf mbeur ma jeufandiko insaniya ak nité ba meuna wax ak jamña téréwul kaddu ga delusi nako wéel ndiarel
10: gawan digënté fukki waxtu japp fukki waxtu ak benn ci suba
0: señ modou fekkon mam jante bâtiment bi tam ab étage la won ci jamono yoy ndax commandant bim diké ci kaw la néwon mako mam jante ay ginaaw bi la étage bi daanu
22: motax mu joge wat fofé mo xeyé fa kon bisu talata yor yor talata yor yor bu xawana ci la xeyé ñaaxeen wuti ndiarém ba mu wuté ndiarém itam
18: fi la jaar fekk fi borom gawan am chanto chanto xone sama taw bu baax ba dik na xamna ngan gi ma don dik tay yi la ko yalla dogal
22: fasiyene def ay bernde ñu japp na day yandu waye xamna ci bir waxtan wa melni mom itam mu joxe ngant ne dal du meuna yandu da bëgg ñu jéggal ko son na ci sax mom mam chan ta bëggon mu yandu lool ngir ñem fonké gan waye señ bi itam ñaan mu jéggal ko ngir du meuna yandu mag damay netti señ sari wu do daf may netti ne ma fekk na bobu amna ba go xamne wajalon nako ngir dool ko ci berle yi da ko jox ngir mu yobale ko ñu bolé ko ak ñinga xamne ñom la andal
18: ak sa ko ciare ni ko ginnaw bo yendo won dana la ganale agn baangi nonu seigne modou dor fe bayiko wuti ndiaré waxna ñi digënté tisbar ak takusan la ag ndiaré moy bobu tisbar yasuna te takusan ak sewul bobu lay doore aksi ci buqatul mubaraka ci kërëm gogu ci gannaaru kër seigne
10: ndiaré talata fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digënté ñet japp ñent waxtu
22: Ma dama ko ma entrante ko ma sala xey ya ma sala ndax ni dox lolou ni dox gawan ñu xamane yex na ndiaram itam ko ma gi ne len dañu wax ni fa yex ci ginnaw tisbar waye bobu takusan jotagul buy kër gogui nek ci wetu gannaaru kër seigne touba gi fofu la wacc dal ci biir kër ga nak ñi dekk fa di ñew di ko siyaré ak di ñew di konnemiku
18: ko melne serigne mat lamine job dagana dañ ko yi tudd ne fekk nako fofé ca kër ga ak serigne makhta silla dañ lañ tudd ne fekk nañ ko fofé ca kër ga wax serigne mat lamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba legui dal xamuñ ci mom dara
22: seigne mod ni ko baxna naka non itam seigne makhtar silla ñew na fa mom itam xamal ko dal ni ko seigne bi dal matna nembe ko
18: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xam nañu waxtu barap sangam na bu jëno dug waye bobu ba legui xamuñ ci mom dara de bobu ba legui di mom yëngul dañ ko wax itam fekk fofé mu tok mboroma bari na mu japp lola waye teewul mu nek fa di masla ak mbolom yi di waxtan ak ñoom di waxtan ba yalla dogal timis jot
22: di masla ak ñoom ba ci bañ julle timis ba para nak señ modou wo señ mat lamine diop dagana wo señ makhtar silla legi ni len kon silla
18: di timis jotte ba ñu julli timis ba yegal nak la daaji rocc ko dank ci jotaay bogay mu nekkon ci kërëb gopam ga and ak serigne makhtar sile mom ma tudon legui ak serigne mat lamine job dagana mom ak serigne ablaye job lewna ak serigne cheikh job len cheikh job kharidjang ñew ci kër gu mag gi set ci serigne

0: girbar madana
1: salam mbok yi tayseer high tech ngeen xam ko ci jaay telephone yu bax telephone yu woor ak lepp luy accessoire telephone mo leen andil xibar bu neex bilé xibar bu yes bilé ak tayseer high tech bo andé liko dalé 10500 ñu lebal la telephone li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp telephone techno bo soxla muy modèle pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp modèle telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé tayseer high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pinchum yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon nak jaxle jaxna ci walum telephone model bo beug ci techno infinix ak etel bo diké fi ci tayseer high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na telephone biñ lay lebal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat seuk bo amé défaut de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dirum jurum ben wèr même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak tayseer high tech ken duma fa jitu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamné dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtane ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaawa jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am benn effet secondaire lolou mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am benn effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am benn jafé jafé ñëwal jël suñu garab bi ñu woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Tall Guey mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katna Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu woñ ci 77 943 06 88 77 943 06 88. Boudé diwanou Dakar nga nek ñëwul rebeus ci Pakou Ferray bi nga lacc place Seigne Tall ak Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci inshallah rabbi.

0: lu jog ñi and ak mom
1: lol degeunut mom
0: yalla neena na ñoo sax dañoo baaxul dañu melni dañuy julli ko sala yura una nas muzabzabina lañu tax
1: wallahi sa
0: jukay ñangatang lañu
1: yoon degeul tam de mom len ñal musul jukay ñangatang
0: de denga
1: deug la sambu deug na la
0: ba señ touba da am jukay yum doon jangale waye da fa for ñet
1: ñet
0: dañ ne sang la wax te sang moy leader xam nga leader
1: waaw deug la leader waaw
0: leader xam nga
1: waaw bu baax
0: moy njit
1: waaw
0: njit da am nuñ koy tanne gaay dañu ñoo ci yonte yalla lot yonte yalla daawd ne ko dañu bëgg wutal ñu njit mu ne len dem len tegg be na doon seen njit ñu ne ko ki nga xam bu xey day doori way nga de ki ni ñu dem ba ci ak ñoo ne ko ki dañu mëna jité mëna yor na jukk yum len mëna jité ala li rew mi chamuk rew mi jukk yi rew mi defaru rew mi bu ngeen koko joxe de rew mi dana jak
1: koko mat leader
0: kokoy leader
1: deug la
0: moy njit lo xamna bu méré señ touba né na bu méré day dessam xel jaxaso ko la jukkom sof am bokk ak sam non ñet yoy dañ neex na ma ci lool
1: ci njit machallah
0: señ touba
1: deug la de
0: mer dessou fit
1: mer dessou fit
0: jaxaso ko la jukkom sof wa nit ñu sa bo leen sofé ñu wan la ko
1: deug la de
2: babam
1: nga ne fi nga ne
0: bokk ak sam non
1: am bokk ak sam non
0: manadi ba man ku yalla dimbalu bo mané da ngay tambalé titeru
1: deug la
0: ñu tambalé wax sa yi sey demb ak yu baax
1: waaw
0: da am demb ju nekkon ci tuddu quartier day bañ
1: waaw
0: waye da doon jangalé
1: waaw
0: seen kër da melna daño mënon ne ku xawa sonn
1: waaw
0: wa koñ bi yépp massé wo di len ji yo xamné amul ngor sa dekk jek dem tukki yalla man loko bam ñu bisé xamna ni li du dëgg sax waye ku jup seen kër ga difa ñaan soro la difa wut ñimbal mu ne mu da am li ñuy jiñ
1: da am li ñuy jiñ
0: wa nga bar nga delu wa koñ mu ji xamna ño defon erreur
1: waaw dëgg la de waaw nit ñi dem lool da yom na ci jamono ji
0: dengam
1: dëgg la
0: nit ki lo doonul complexe amul sax
1: complexe amu ci
0: dedet
1: Hmm.
0: Awu sunu dekk bi ni. Da serlu ko mo serlu ci jangat yi may jangat.
1: Waaw.
0: Gone yi wax ci waxu kay yi.
1: Waaw.
0: Bo serlu sax boko serlu wala nga serlu ko.
1: Waaw.
0: Wax kat safan yep da mel dañu dekk wet gi.
1: Dañu dekk wet gi.
0: Waaw.
1: Hmm.
0: Ni wax ndom bi ñep di len tacc.
1: Waaw.
0: A wax lo xamne da gemeñ da kay dar.
1: Waaw.
0: No pass gor daw ko deglu
1: waaw
0: ku bax da lan ko dummiw
1: waaw
0: xajju dañu dekk fi
1: lol di deug la mom ak wer bari nañ fi lol de
0: ah dañ fay bari
1: waaw bari nañ fi lol de
0: te day melna seen sahir su adna day defaru
1: waaw
0: ci gattam xel gone biñu jubanti mang mi jublo bax bu gattam xel amul dimbalu yalla day japp na ñeñon ne ci deug
1: day japp ni lola gën fañ nekk bax deug la ci lu wer deug la sambu
0: wax lum la may ba ko jak bis dañu ñom mu xañ la
1: deug la ci lu wër
0: xam nga
1: lu wër moy
0: liggey ak ne ci lu wër wa lu wër
1: liggey ak ne ci lu wër
0: wa
1: deug la samp
0: yoy dana jariñ fañ jëm
1: machallah
0: ñak du rër lool lu wër la man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna janna yurzaquna fi khayri rizq am wali njariñu ndaw
1: moy
0: jang yaru tege ci yoon deggal wajuri serigne bi ñeuk xew moy sa nday ak sa bay ko say top dok sa top
1: deug la
0: xam nga
1: var
0: waaw
1: deug la
0: yalla neena ëlëk yowal xiyam day am
1: deug la delu ci la romba
0: kitaba kafa bi nafsika yawma alayka azim
1: wallahi sam
0: fa amma man uti kitabu wara sahri fa sawfa yadu subura wa yusalla sahira bu wacce ci ndey jor bi alhamdullah way tere bu ñew ci chamagne bi lol kenn yawma tubla sarai fa malu min quwwatin wala nazir yi nga doon neub yepp fe xam nga nit ku ne xam na bopam
1: ah deug la ku ne yag na xam sa bop ñepp de
0: nit des ko aw fen safanu fen des ko teggil nit
1: dedet
0: da ko wax xam na la fay deug lu su
1: dul deug lu ci dul deug la de ci lu wer
0: awaka say

0: bokki julit yi bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ci ndigelu serigne touba serigne muntaha bashir yalna fi yagalul mbacke ta and ak wer serigne cheikh mbacke ibn serigne mbacke madina khalifa cheikh mohammed ibn mustafa fadal al khudus cheikh mohammed ibn mustafa ibn cheikh sidil mukhtar khalifa cheikh mohammed loy ndiwara fugu yimbe mbolem jabatu dal al khudus ak guymbe serigne cheikh mbacke aliou president comité d'organisation magalou dal al khudus serigne ousmane mbacke ibn serigne cheikh ahmadou mbacke gayne fatma jorin diwanul mouridina mbolem jabatu cheikh mohammed loy ndiwara ak cheikh mohammedul mustafa ño am bekte di wo xarit dekkelo am diam ko wax ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ci bis bu rimi magaluk dal khulus di ñaar fukki fan tam xarit hisrul muharram di bis bi nga xamne ci leku cheikh na ahmadou khadim bam dekkal ji ak borom bi tabaraku taala ken li ñu ko japp dimanche le 5 juillet 2026 ci dal khulus ñi ngi ci wo ñep bayiwu ñu kenn bayiwu ñu ñen bayiwu ñu fen assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
1: jemer ya du fesindam yeg na ca sangum
2: mokey ay jikko ñu ngi ci 11h26 88 628 1337 kon ñu del ci wat wayel ak yeen li nga xamne rek mom modou jotaay bi anando ak yeen inshallah rabbi doxanto ak yeen rek ba midi kon batay ñu del ci wat anando ak ki nga xamne nak mom modou seigne abdullah touré ci walu fallu seigne mbacke bousso ci fatali tam alhamis 2 juillet 2026 moy nek magaluk gede no ngi koy wajjal di ci fatali ku bes bi nga xamne ci la ku tedd ki seigne mbacke bousso ajeli won seigne touba andon ko ko mam chante jean mamadou fadal ak ñu ko sekkalon ñep tubaraka ma sha Allah mu nekkon aj gu am solo uyul fofu ummu
3: assalamu alaykum
4: wa alaykum salam wa rahmatullah
3: ndelo
4: ziar bu baax
3: ay ay am
4: na alhamdulillah jere jef
3: nga xal def ziar bi
4: aha
3: ana ko yalla
2: mbacke may ziar
3: wallahi ngi lay ziar baax
2: jere jef way
3: ay am jam rek
2: sante yalla ku baax koku
3: basirou ndjay
2: ah seigne basirou ndjay
3: wa
2: ndjay ndjay
3: ay sama jamm rek
2: seigne bass ndaka choone yi
3: ñi sant ñi sant yalla
2: jere jef ndjay
3: seigne bass ñu sama mo nga xamna solo
2: bass xana
3: amna solo torop
2: ki man la torop sax torop
3: xamna dal bu xey sooram ñu rama rek
2: waaw mom kay neena ko inshallah da ngay ñew isujo rek faaw mu ñew kay inshallah
3: da wara ñew dom
2: day ñew mom lim bëgg jallé mom faaw mu tok rek
3: xamna solo lol do
2: wax ñew na fi bu yagg way da fi xawa geñ nak
3: wa yalla ko yalla dool jam rek
2: amin ya rabbal alamin
3: waaw
2: dere wallahi ndeysan
3: jerejeuf
2: seigne basirou ndjay jerejeuf seigne basirou ndjay ñu ngi koy gëreem te diko jaajeufal umu ay
4: Cheikhum Serigne Barakhou Rodia ñu ko ci ziaré bu baax mbolo ñi nga xamne ñuy fay baye xel jamono ji sono Khady Touré ci diwanu Gédé Bousso ba tay ñu yaatal ci 95.2 88 bi ngeen mëna jaar ak ñun 628 1337 ay ñu joko daara ji tol bi liggéey bi
5: kérok ba may merci yaway moti bayam da ko dalal ci bismillah bam fer mu jébal ko serigne lillah serigne mamar soxna ma sante mbacke tenday jassant sek yorna mbacke yorna serigne mbacke
2: di ñaanal serigne omar bousso jëwru ñu serigne mbacke bousso sunu borom yagal ko lol tamoy ko wër ak mbollem jabot gep jëlal mbokk mi ci téléphone bi ummu
4: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
6: alaykum salam soxna ummi
4: ni ngi ziar ku bax ke
6: may mbay jass
4: bay serigne mbay
6: may mbay jass
4: serigne mbay man koy ziar ba
2: may
6: ziar
4: may mbay jakkay serigne mbay ndjay
6: yaw la ni nala
2: jere jeuf way ñoo raw may lay
6: ziar bu baax ba
2: jere jeuf
6: ma sha Allah ci ko amna solo ñaan ñaanal bay mbay ken yalla nako yalla yeeram xare ko aljana
2: amin ya rabbi amin
6: anaka allah akram ya khal adna
2: amin
6: ni soy am solo la doon def ma sha Allah
2: deugul
6: mo ay ziar wa jant bi yepp bayoon ken wala fa sun dar na fi jaar
2: wala fa sun dar wa san waaw
6: wajala ko ma daru ko des ke daru ndjay yeb
2: ak daru ndjay yeb deug la
6: waaw ma sha Allah amna solo
2: jere jef
6: do ni xiyar na la sax ko
4: wajay ma ngi lay ziar ba
6: ma ngi xiyar sama ciane ci sax ci bëgg ba am ba
4: aha
6: ak wa keur gi ñepp ba wul kenn
4: jere jef aha
6: ay xiyar su wa keur ma sha Allah
4: aha
6: ba na jere jef nek ci jam
4: jere jef sonu may ñu koy jaajeufal bu baaxa baax ci tangaram daf koy daal di ñen sonu may mbay ci serigne mbay ndjay la ñu baay baay xel jotaay bi ñu koy jaajeufal bu boole gi nga xamne ñu fay baay xel jamono ji ba tay ñu yaatal ci 95.2 80 ngeen mëna jaar ak ñun 628 37. Ya no koy man koy ziaré bu baax fi ci plan ziaré bu baaxa baax ya nday ñang sonu penda man ko ci ziaré bu baaxa baax sonu faama joop ci diwanu kersa ñan sonu salangom
5: fonkel serigne
4: man ko ci ni momi tam bu baaxa baax serigne lampu kamal way ci ziaré baax sonu nday joop ak bolé ñi wa kër gi ñu ngi leen di bëgge bu baaxa baax batay assalamu alaykum
3: wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: na kay bayalaj bob ñi ngi lay ziaré bu baax
3: kamara
4: jërëjëf bob
3: kamara
4: jerejeuf bob
3: yalla may gudde rew rewle
4: allah ma amin bob
3: yamay aduna alakhirah
4: amin yalla nango
3: allah abdullah samb
2: jerejeuf baye laaji
3: yalla may gudde fon ak rewle
2: amin bob
3: yamay aduna alakhirah
4: amin
2: bob
3: sam la sam sun jaba sam xam xadim
2: amin bob
3: di sun basir samb bu ba
2: basir alquran waaw
3: waaw yalla nako yalla may gudde fon ak rewle
2: amin ya rabbal alamin
3: yalla dul tomere at ak juroom fuk
2: amin
3: yu and ak wer
2: amin
3: ak werle
4: amin
3: te yalla bay ko xelam
2: allahumma amin
3: limuy wax amna solo
2: trop
3: yalla ñu ko yalla fayal
2: amin
3: yalla ñu ko yalla fayal ci baax cheikh khadim
4: allahumma
3: amin kay warul digge ci xadim mo
2: wa warul digge ci xana deug la de
3: waaw wer bu nek dal
2: waxam da am jari
3: wala fay jaar ben yoon bo xamni
2: dana so ñewa
3: waaw
2: deug la
3: jerejeuf
2: baye laaji bop bindal ko baye laaji bop bëgg seigne fallo han
4: ñu koy gëreem
5: kéro la
4: baayam am seigne fallo ci diwanu dakaru ñu koy gëreem momi tam bu baaxa baa ci tangaram daf koy daal di ñal juñu baab merci ay ci diwanu marixi ram fati sar ci corsor mom dem na lañ koy ziaara bu baaxa baa baye ma ngone fallo ci diwanu salem jambour baye ibrahima jaw ay ci diwanu djewal baye mustapha mbaw baye modou jeri sila waye baye daw dambe buggul baa dal jamm ci lu gëlo mom tan ñu ko ci ziaara bu baa yoro jallu wilaya ci diwanu luga ay di dolé ñaanal ba bay malik bo yalla dolé ko yermande ndiegge serigne malik ndeng mom tam non lañ ko koy ñaanalé bu baax bay ndiegge gey ci diwanu luga lo mang koy bëggé bu baax am bolé ñi nga xamné ñu fay wételi ko ci 94 ay ci diwanu luga wa téñer ñom tam ñi ngi leen di bëggé bu baax am bolé ñi nga xamné ñu fay bay xel rawatina bay laaji bop mu genn légui ba tay ci 95.2 88 ngeen mëna jaar ak ñun 628 13 37 ñu yaatal andam mom
5: moko julé sangé ko man tobiyatu néna kéro ronu na réni bintéñé ngir pënd ba tangor wana ji way gañ gañi néna kéro baxol balata gañ gañi bamba ni mel ni ko mbaké ya gañé yow la fi don nek ya taxon ma yendu yow ya ma jëkke top ya isa nando sambu ta tax ma del siri wum salum budul ci man di yaw ndaya di halim defna la ngay babul hulumi dahra ya donu ay dara ali sirra kero la bamba dal di xelli ak lem ñu bokku nan ko fofa mbir yalalam nenama leg lega serign binama fatilikul sun lem gaya imama kero la bamba gontu yem si mbake and serign mbake de sako barke bañu ñewé mbake ba wala la xesu boole legge ak jang de wul jaxaso
2: ay ci kon mbokki mi ngo 88 628 13 37 wala fa lu serign mbake busso ñu and ci ak serign abdullah touré di ci tam ndokkel bu baax serign tierno busso chef de village gadé di ci tam ziar bu baaxa baax serign fallu gussasan ak mbolem commission bi nga xamne ñom la serign omar busso denk magal gi tubarkala ma sha Allah ñu ci def taxway bu am solo waye sulu mu wusul itam serign serign mbake busso yi ñom itam no ngi len di ziar no ngi wajal sen conférence bi inshallah yalla nñu ci yalla yobok jamm di ci nuyu serign serif busso ñom ñep di len ndokkel di len ñaanal kon tubarkala magalu jamm ak salam barki jol khadim fukki fan ak juroom ben ci muharram 2 août al khamis ci diwanu gadé di ci tam ndokkel bu baax seigne dam sall mi ñu bayyi xel ci youtube bi ñu koy bëggé bu baax ak ni ngi ko waxé sonna awo fay ak sonna yassine sek ak madina tv international xamna koku serigne mbacké la ngi koy jaar bu baax diko wax mu nuyul ma gañ nga xam ñepp tubarkala ngi ci groupe whatsapp bobé nga xam mom lañu tuddé presse daru khodous gañ andando fa di waji li nga xamné mom di magalu daru khodous gi ñu ñom itam ñom baye sall wilaya ak ñom seigne bada job ak seigne mbacke kan ahi bayil khadim ak seigne mbacke seigne touba ci kanam ak gaay ñu xara ñoy nga xamni tubarkala ci walu vidéo ak son ak seigne ablaye fay al mouridia ñom ñep tubarkala no nga ci groupe ba defa def liggey bu am solo tubarkala ci plateau yi nga xamni dañ koy amal ngir waccay maglu ansuruna muharram gi kon wa groupe ba yep ma ngi len di ziyara di ci tam dokkel seigne mbacke babu jerejeuf ma ngi lay ziyara te di la bege di nuyu seigne khadim diouf diko bege mom itam bu baakha baax te diko jox waccu wayam mohammedou murtada fall ma ngi lay bege ñaan yalla defal tawfiq yok say xewal bi jaay sayduna mohammed di ci nuyu serigne fallu bobu baakha ba ak baye cheikh gey mom itam ma ngi koy bege ak kep ku ñu bayyi xal ci youtube bi jant bi tv ñu ngi lay sargal kon bokki batay ñu andu ak yeen ci 88 628 13 37 ñu joko baara ji toll bi ak li nga xamni mom modi legey bi abdoulaye sambu fego ak soxna umu awa mbokki wala falu serigne bakki bisso ak serigne abdoul ahad touré ñu tewlu ko te delu ci waat
5: xal ko ca yoy at le xer ba dem dag bani ngir fonko al qur'an du def yefi gone nga ci na tere tore daare salum motule al qur'an jafar di alim bayam ba dello ko ca mom ni taala jangal ko la xer dari yo ak risala bam delu se di xentu ngere malik bayam ba xey jangal ko ibn malik mu delu burat ngir ga xamne bayam jotuko ngir moy atereum salum ca moma at la jall jaari banjul ngir xamne boba dox ci rewmi yombul li talabil hilmi li wajhi llahi donal munafasati wattabahi moy te faso ka duggu gali ndox ya ak lo ca yak fake ya man ca dex ya ba wacci tange la ca barul hilmi moor samba tukulor mi raw ci rewmi ñu ni ko jallal wey demal ti wa won so fa deme xamni amul ca bawon kero la dal di jalli wey ti wa won li talabil hilmi la jël na ñaawon saxna fa ayat moko jangal e mirar bole khalil ak lukhatan moko xibar ca yaaya at la baye ba del si mbakke ñibi siselum faw xam bokki mbakke
2: ay ca bokki mi ngog lay jerejeufati abdullah touré yalla na yalla defal la tawfiq gu and ak tay sir yok xewali bu baakha baax di ci nuyu baye cheikh kebe mom itam talibi serigne abdul khadir nangu ndigal mi ngi ci gade nang koy begge di nuyu serigne bare bousso baye fall ma ngi lay ziar nuyu serigne mamour bousso mom itam ci ablaye logue khassida ñom serigne malik sall ñom ñep ñu ngi leen di begge bu baakha baax nuyu serigne mbakke ñang mom itam ak serigne modou may kebe serigne jili ndjay wakana xan jere ngeen jeuf ay ca umu 88 628 13 37 ñu joko 11 37 minutes
4: moy ya batay ene ngi ci studio sona jaaso borom ko raxan wa fego sen studio sona minatelo ci diwanu dakar te weteli ko 94 ci diwanu jambour batay ci 95.2 80 ki ngeen meuna jaar ak ñom 628 13 37 serigne mbacke jo ci diwanu kessan ko ki serigne fallou bakoutir mom serigne dara sen ndjay ñu koy begg bu baax mamadou mom serigne manar way du jini bu baaxa ba serigne tala ndjay ya yasin mom serigne manar ñu koy ziar mom itam bu baaxa ba serigne papa tou ndongol serigne cheikh diamant sou ma koy begg bu baax serigne cheikh sissé talibi serigne sidi mom cheikh abdou khadim mbacke bayile mom serigne abdou khadim mbacke ñu tay ñu koy ziar bu baax bo li nga xamni ñu fay bayyi xel sonna nogoy sekk mom koy begg mom itam bu baaxa ba batay ñu yaatal yene ngi ci réseau dtl dar ji bi liggey bi ni yatal
5: bamba doy wa tuba bol sarihatuk haqiqa boba ca momat la bamba bindub letter wax ko ca wax jo xamne doy nepti ter ila man ittakhastu ka hadhi ku wedili la jël serigne mohammedi
2: jerejeufati abdullah hatt no ngi koy gëreum te diko jaajeufal ando nak mom ci wala folo el hadji mbacke bousso don ci tam sargal mbokki koy banexo yep tay bege jotaay bi mbokki ba tay yene ngi ci réseau dtl daara ji tol bi ak liggey bi mbokki yengu andak mom umu
4: bismillah
2: mbacke
7: ala ja
2: ala ji gor
7: nam la ala
2: raw lum ma kay lum
7: ni
4: lay
7: delo ziar ba ba
4: jerejeuf lum
7: mi dafa la ñu sama baax baax
4: aha jerejeuf
7: ñu jaar bokk tar bi yépp
4: aha
7: wax ñom ni sa ko la ak jaw wa
4: aha
7: wala fa cheikh mustafa bobu ablaye
2: alaaji sek waaw Boba.
4: Jërëjëf Serigne Goroluma jannatul mahwa ñu koy jaajeufal mom itam bu baaxa ba ajja sam lañu baye xel jërëjëf ci antandaram daf koy daali ñeel ak mbolé mbokk yi nga xamni ñu fa yételi ko ci diwanu Sambour Fra Kër Gol marché bu bes ba marché bu tasso ñu ngi leen di bëggé bu baaxa ba batay ñu yaatal réseau DTL daara ji tool bi liggéey bi ci 98 ngeen mëna jaara ñu 6 2 13 37 bay mo taala ge ci mbusso bi way bay Ousmane Diaye ci lamdu di jëni bu baax ba jëlu mu jaa ci diwanu keur ale bay Cheikh geey ma ngoy jaara bu baax mu tam am ñu tuddu

0: mbolom mi toga jeexna nañ ñep jox taxaw ci kaw ñu kër serigne daru assan jaay jarna ko
1: ay ñeuy
0: bu jox mag serigne daru yalla nga taggu tanki
1: met

0: bizim azal gay darul azal gay mami serigne zeb fatsi la
1: mami serigne mbacke fatsi la ay ci jeulal mbok mom
2: assalamu alaykum
1: ah waw
3: okay sek
2: abdoulaye
1: alhadji cheikh mariam moussek mu bax
2: ma ngi lay ziar ba
1: jerejeuf jerejeuf
2: di ziaré li nga xamné mom lañ bokk
1: ndaysan
2: bi sunu baye
1: baye matin waw deug la di
2: yalla nako yalla doon jeegal
1: amin ya rabbi amin
2: ak yermane
1: amin amin amin
2: ak mbolam ko ndik denc l'islam ba ci kum bi ci denc
1: amin amin amin
2: ci daraje cheikh na cheikh ahmed bamba khadim rasoul
3: amin amin amin
1: demna cheikh mariam moussek han no ngi koy gëreum
3: ñu koy gëreum momi tam bu baaxa ba serigne cheikh mariam moussek ci am tan gëreum daf koy daal di ñen ñu koy jaajeufal bu baax bo nga xamne ñu wëtteli ko fofu ci diwanu gëli bu so sona hadi ma koy dégg bu baax ay du ci ni ba sona hadi wadde ci diwanu tindo di sona mam bu so serigne musa ma koy bëgg bu baax serigne pam mbolem wa kër gi ñi leen di bëgg bu baaxa baax ba tay ñu yaatal ci 95.2 88 628 1337 ay yeen ngi ci daara ji tol bi liggéey bi ba tay la voix de la paix la solidarité de l'espoir
1: ay ci kon mi ngi nonu cheikh mari musa ko kon wala fal bi ma ngi la ci bëggal bu baax ñul ma ci wa marché gédé yépp ñom jaxat cham ñu ngi leen di bëggé bu baax itam nuyu bu baaxa baax itam di ci ziarra ki nga xam mo modi serigne aliou ngey ma ngi koy ndokkel ziarra serigne aliou sall talibé serigne daru hasan khadim mbay dongo duma ko ci fatte serigne bakke ndjay dongo ak mbollem dongé la xassa yi nga xam ñoo ñu ngi ci waccay yu magal gi ñu leen di jox seen waccuway di leen ñaanal tawfiq bu and ak tay sir 88 628 1337 sonna yemu kante mbay ya ngi ci jamm
0: ay may ay ñu seen azal jaay gël bu deewé

0: Für all mein Lusen Azad Jai.
1: Aïcha 88 628 1337 wuyul fofu
2: bismillah assalamu alaykum wa rahmatullah
3: soxna umu awa
2: ma kay ñi ngi ziar bu baax
3: no ngi ziar way
2: jerejeuf wa kay ndur ndur
3: barke yalla mom la
2: ndaysan jerejeuf
3: amu ma ngi ziar
2: sambu de xamna day waxal borom tiayen bi borom leewal bu neex bi
3: sambu mom te mo liggey te bëgg tama waxtu mo naño and
2: bay ko rek mi ngi lay deg do xamna bopam lay lijeent fiñ toll ni
3: ah te gi taw wax ko
2: mi sam de nga wuy
3: ay dem te jax
2: ya ngi dem te ñew
3: yaa ngi ci jax baax
2: ni sant bu baax alhamdullilah jerejeuf ndour
3: alhamdullilah len di xiaru ndour do
2: jerejeuf xamna yalla nangu ziar
3: yalla nako yalla yeen dafa agena
2: allahumma amin ya rabbi
3: am no sama ben mbokk wala kat bu ma wax legi nan mo bay ma seen da jenn aduna santo lako de ngam da ko man dem la mako sambu wax
1: deug la
3: ndaysan da na tok fofu am ay way daw ni jir mu len di ñaanal
2: ndaysan
3: tay di mom la ñaanal
2: wala tam
3: yalla yeex rek
1: amin
3: te sambu comme ni ma koy waxe ñu def taxaw ci yalla ci limay bëgg wax ni
1: moy
3: aduna ak alakhirah dañu digo ay tol
1: dañu digo ay tol
3: bo baaxé xel limay wax bo duggé baaxé ak
1: wa
3: ni mo do fa gis lu jëmmal aduna de way nit ñi dañu wacc seen bop ba tollok nga fa nek
1: waaw
3: nga xamne ñu ci benen bërepp auto ya fay daw sax dañuy ram
2: lay ndaysan
3: waye sambu gennal ci buntu baxé da ngay commencé nga xamne dugg nga aduna
2: billahi
3: borom auto yi na la taxi ñuy jël ñi na la kay ma jaal la ndox fofu la tënk ne aduna ak alakhirah dañu diggalo ay toll
1: waaw dañu jigé lool
3: jige lañ def
1: jige lol
3: ñu jitu ñu yalla lay yalla yeeram
2: amin
3: ya rabbi alla na adana ñu fi def tam yalla suñu borom teñk leen ci ñub
1: amin
3: amen leen di fekk
1: amin
3: bark sayyiduna muhammad
1: amin ndur
3: bark khadim rasul
1: amin pap
3: lu yo fi naqari na xey tamit lu tay tamit client yi xamne no ma jox la ak yow
1: waaw
3: ñoon tamit dina leen sant gëreem leen
1: jar nako de
3: tamit ñoo tax jakk tamit xey jël ci roba
1: mëna dem marché waaw
3: dem marché mëna taajal goné ak soxna su marché
1: waaw deug la de
3: kon bo ñoom ci amu seen fay
1: jëf nguur
3: waaw ku bëgg añal saamu nak ginaaw ci baat rek heure bobu wala mera ñu gënt
1: bu ñu xañ bu suu yaang may boole gaay yi
3: assalamu alaykum ko na indi
1: jërëjëf
2: ma kay ndur jërëjëf
3: ñen tagal lu mu safa ak fi ci suu mbug baay jaañ bëgg ci réé manka siar bu baax baax
1: jërëjëf fap jërëjëf pam ndur ñu koy gëreum umu
2: ndaysan jërëjëf ndur ñu koy gëreum momi tam bu baax diko jaajeufal ci antangërem daf koy daal diñal mbolim client yi fa nek diñu baye xel ñi ngi leen di gëreum bu baax di leen jaajeufal ci antangërem ci ñom batay ci 95.2 428 1337 wax na lu am solo nak
1: waaw
2: ci walum aduna alakhirah
1: dañu digëlo ay
2: tay tool
1: waaw ben dañu nuru ay yef te jigé lol
2: te jigé
1: waaw dañu jigé danaka tank bi motax nit am do ma do mom buy dund tank ñaari tank la yor sa yu xey xamni ben bi mi ngi alakhirah ben bi mi ngi adina
2: billahi
1: tout retard nak bi nek adina man moy gëna jigé sax chaque jour jéggi fekk bi nek alakhirah
2: bay moy gëna
1: ci motax yoy mom day mata bayyi xel bu baaxa baax niko seigne bass soñé leg rek tuarkala jeureujeuf ñu ngi koy gëreum bu baax mom ki nga xam momul alhaji pam dur amna solo tubarkala machallah beureub yoy mom fogna ku fa dugg mom te genn tawaru wo dara ci adina na nga doto waroti motax faral fa di dem baxna lol dem ci robbi wala bu du robbi tam bu amé jot nga dem fa ziar ña fa né bo fa duggé rek da nga waru wat way faral ñaar amna ño xamni ño ngi mëna yam danak buñ fa duggé waru gi ci bir bañ fa nek daanu war way bu génné paré nañ ci
2: bu
1: génné paré nañ fa motax yoy dé mata bayyi xel bu baaxa baax demb rek ma ngi wax seigne ablaye diaw mi ma dendal biñu denc bayyi medine fekk ñu denc ba nopi di joxé ñaan yi waye fi saasi nit ñi manam yakamti gi ñu andal man loolu moma jaal dama xamni ab neew ko xamni faatu na fa yalla wu yow gas nañu bu mu xoot suul ko ñu gas ba mu xoot suul légui li dess moy ñu joxé ay dog yi ñaan yow yakamti

0: keneen ak keneen mbolam ñewon ci dencu matin ba dembu ñep muy man ak gora ku mëna doon bëss dana ñew ñu teural la fe ñu teural baye matin nit ñi wër la ni ñu wëré baye matin ay sëriñe ki kilifa tim du joxe ay dog boba ku ci nekk la nga bëgg moy dog yoy ñu ñaanal la ko kon nak bokki nañuy wañi tuti yakamti gi ñi def ci armeli vraiment man lolu man amna ci luma jaxlé torop nit ñi dal manam yakamti gi ñu andal ci armeli bu ñuy denc mënu ñoo patienté wu ngir ñu joxe ay dog danaka fu ñu dencé rek gis nga ni nit ñi commencé nañu dem te señ bi dara lu am ndariñ wala lu am farata lu ñuy wuti lu gëna farata tok ñaanal neew bi ñu gas bu mu xor sul ko amul waye yemuñ ci buñu genné nak auto ya ngeen jëkënte ngir dem ci kër way dawlu ba waye dencu neew bu tourner lu ci jar moto yi di farfar di jëkënte ak ñu jëkënte dawal ndank rek ginaaw yow ki faatuna denc nañ ko kërëm nga bëgg dem loy ñëkënte yow bo ñëkënte ba accident am fa nga yoruk moto di ñëkënte ba dal ci sarret wala barankarab sarret dal ci sakaw nga faato di fa yallaaw ñu jugalate la ci armée lu ko fi jar mbokk yi motax yoyu faawu nit ñi di ci bayyi xel dem rek ma ngi wax Ablaye Diop man den man ko man nit ñi dama japp ni dañu japp ni adina mom luy wëy la ginaaw ab neew luñu mënta muñul 10 minutes ba 15 minutes jël seen temps ñaanal ko ñu sul ko ci jamm lu may bu ñu sulé ba nopi rek ku ne yaangi yakamti di parparé di dem te wuti wo lu gëna am fara tok ñaanal mbokum julit mi ñuy sul yow bu dé yow conscience tranquille bobu nekkul ci sa bop ak ko mëna doon man xamatuuma ci yow dara umu
1: dina war dal mata baye pourtant lu am solo yi ngi non
2: ki fajaru
0: dara aw ñu ko baye xel nit ñi armée li dañuy jël sen temps
1: da ngay gis jëkënt bi nit ñi da bëgg laal ci affaire bi japp ak yoy lo lepp manam gëneel gi ci nekk ci yaaba gi ci nekk am naño xamne ñom buñu sañon yakamti duñ ko ci andal waanu ñu xamne yakamti nañ bëgg genn fofu
0: ay yo commerçant bo xamne
1: sax bis la jeex na ba nopp xolal tay ñu koy ñu tok diko wax ja dem na ba nopp jeex
0: na ngay gis ko xamne sax da ngay de ci armée li ngay wuy téléphone nan lol li la koy jaayé mënuma ko jaayé li ak avancer nako 50000 ak 25000 la ko déssé la
1: da nga wara fay def ko
0: di joxé ay rendez-vous yu sof yoy uyul ko
1: bismillah assalamu alaykum mako momu da amina yexiwul dé assalamu alaykum
0: ngi koy toubal bu baax ay ci
1: ngi koy djéggol ma jaarat fum jaaram
2: dalom la wax la Allah
1: 88 la ba 627 ken mësu ko ba tay daara ci sol bi lolou ma
2: tay
0: wa baax na wa bom ko ko baye
1: wofal itam alal mom
0: bis dina ñew sa wal ñew
1: day ñew mom
0: wa day ñew
1: lolou yeex lañuy wax
0: ta da yag gude yeex ak gaaw yoy amu ci mom dotul yeex mom ku dundu ñen fukkat fan wéré at mom wornal na mom ku bo xasi am fan wéré at ci adina ci xal rek mom xam nga ni yow yeef yi mënatu la yeex mom yag day ñew mom tafuna mëna faani mo do yoy mom danaka fa neul at mom bo xese dund ci adina mom danaka ci xalaat ni rek deug la faatu nak amul gone ak mak waye ci misal bo xese rom fa neul at mom jëm kaw yeex ak gaaw ak yoy amatu ci mom fu mu ñewé rek ñew na jëlal koku ci téléphone
3: Allah
1: waaw
3: waaw loolu mat na paye xel
0: mom waaw deug la
3: da ya tan tan de
0: non nit ñi señ cheikh man nit ñi xawmul len dal
1: dina wa
0: xawmul luñu dal ñun señ bi luñu dal la
3: ñu fi daal suñu bop ci rek de
0: ah waxna ko dem ko wallahi
3: daamu yalla fi dal
0: kuy dund ñaanal sa bop
1: wallahi
0: parce que gaay bo faato dañ lay faté
1: dañ lay faté de
0: seen commerce yek seen place yi ñu tej ñew ak seen rendez-vous yek seen maçon ba len xeyel ci kër ga ñuy tabax ak yoy lañuy tal te ñu yow mi faatu motax kon motax waxna ko dembu ahmad jeng abib bu ñi ñew ci auto man ko gis nga
1: dañuy sakku ñaan ci ñun
0: man ko gis nga nit ki ni mi amé compte banque ci banque ba am compte transfert d'argent nga xamni compte ba mom ñaaray waral xaaliss ba ne ca moy ñu transférer la xaaliss nga ubbi compte bi xamni transfert nañ la dara wala nga jël sa xaaliss bo momal sa bop jël ko duggal ko ci compte ba dinañ ci ko fa liñ la transfert moy ñaan yi le nit di ñaanal bo ubbe sa compte fek ko fa budé la nga xamni ya ko fa depp moy la nga fa defal sa bop ñaar yoy mo am ci compte yi képp ko xamna transféruñ la dara ci sa compte te duggalo fa dara nga bëgg dem ni da ngay retirer bo démé buñ ko scanner dañ nan la 0 francs fi né dara néwu fi motax ginnaw gaay yi mom légui talatuñu envoyé kenn ci compte yi kon yow fexel ba am fulé yow sa compte del jël sa wéccé du ci duggal ngir bo ubbé yow man ca baña fekk 0 francs moy dundu del fi dawul sa bop di ñaanal sa bop parce que li ma gis xawmako gaay yi ku faatu faté nañ la seen kër yi ñi tabax ak seen jongamay ñi labat ak seen programme yoy ci la ñuy nekk lijeenté wuñ la ku fi nekk nak di da yoy woor man dal lool la xam ku julléti dal ak lu mu mëna doon yow la nga man ci basmala ak ay affaire ay mbir yu mu mëna doon def ko yéene ko sa bop ngir bo faato mu fekkal sa bambel fi nit ñu talu duñ kenn de barkib señ touba ginnaw 15 minutes nga mënta xaar ñu denc mu neew kep yow ko la yaakar yow ci ñaanal ko faati yow aduna tukki na jërëjëf sék ay ci
2: ba ñepp fam ne mo am day gaay di ji mu fop jiwam jox ñin mu def ko ab dundam da fag woon mom aw jiwam ba ñepp fam ne mo am day daadi ji mu fa djiwam jox nin mu def ko ab dundam dale ko khalis ne ko fi gerte fi am tamanga fe demal ca denchu kay ba fe djel ca ta jaay ngir ño ci yam dane ko khalis ne ko fi gerte fi am tamanga fe demal ca denchu kay ba fe djel ca ta jaay ngir ño ci yam ñune ko li aw

0: وآله وصحبه في كل حين وإنك جعلني سرور الصالحين
1: إن شاء الله ربي دينك تونت والسلام عليكم ورحمة الله
2: ديسكور خمترا زكخر شيخ مكي شيخ مصطفى سنال يغي أقلي
3: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen bokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay njenté ciet mariage ak bép xew xew bo mëna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtré ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo mëna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote len def seen commande ak nu mo mëna tollu daam luñ ko saytul fi ci fifi bor tranga di ndox mu sel mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba nopi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fiñ ko soxla ci rew mi ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mi set sel te woor te gën bokki amna ñu dépôt fi ci Touba Darul Khudus fi jaakarlo ak mbarum Darul Khudus amna ñuy tam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 bokki ak fifi bor tranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sel mi ci ndox mu wer mi ci ndox mu wor mi
4: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nanu ngir présenter len garab ji nga xamne mo lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle neew carton ci walu sey kilen ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tunguni du tew ñun tar ci ëkk ñu ngi ak señ bi
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu leen di nuyu di leen ziaral di leen ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek leen jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xamne da ci def ay jeex ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko ne ci ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg dugay dagay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo mandine bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñu jot señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximan yi waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
6: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañoo amé new carton ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox carton itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbettem keur gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
7: kun fa yakoon la damé xam xam bi kamam balik sirul qur'an ak serigne bara
6: mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Darul Khuddous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pire mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan waye itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof njaay nak neena net li ci lam ñu borom la daqé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab bi le di gor pire lan moko taxa jog ak ci ko jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
8: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pire nga xamne dañ ko yag gessu koy at ngir lan bëgg ci dimbali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day touti lool nak ku mu dal jappal ne da nga febar lool nak boy jël garab yi du garab gor pire dana delu ba paré dana yok ba paré timi dana am ben taay bi nga xamne da koy am ki nga xamne timi da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñuy wax pomade gor pire lén rek moko taxo jog muy kër gi ak new carton ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxo jog boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy naan du luñuy lek luñuy foroté ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne ñu xam la ci magni dan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy naan luñuy foroté kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fa saasa
9: xam xam bi nga xamne dañ ko ko liggé mo waral lool ñu ak ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yar ak ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui wat mi ngi non
8: jerejeuf
6: kon bokki garab gaangi nonu le di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pure te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di Serigne Khadim Diaw mom nak waxna ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy naan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mudi seccer su ko defé inshallah lepp lo xamne modi impuissance sexuelle muy new carton ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël legi gis resultat bi legi mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pure man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Darul Khuddous ci place Morfal Mbay jakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pure di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu new carton ci walu sey di manam impuissance sexuelle
10: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñuko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba Serigne Keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
11: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fanwéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garab yi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
10: ndax bu nga jow wax li garab yi di fajj
11: ci walu goor ñu dina fajj problème saan dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigul yu metti dana dënd tank yu metti soy faral di séré hémorroïde béké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di génn koku nday ji ci biir lay ray dota am problème hémorroïde estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la su ko ane teglante ko bu nexe yalla leppay tas day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wèr wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexe yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara naan jigen ñi nga xamné sen kawar day dag mo duñ am kawar bon sen yaram yi bo buñu sumé ko mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep city mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ba city bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo katrak lima werti won soko nané say beut dana leer nañ bu sowe yalla say ram dana sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekke nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyu ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggeye amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni ci reng bu du wañi kan ñaar dëram
10: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yitteo budé Touba la bo demé station Daru Khodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
6: bokki ngir yeneen laaral mën ngeen wote ci 78 896 67 91
12: yalla leen yalla defal jamm
13: ngeen mbokki Touba mbacc ak liko wër ak
14: jamm ak salam
13: ci fajum ciosan akada
14: bo len ko bëgg ñew wala nga woté 76 926 08 27
13: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yi fajj mbolém fièvre yi lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bëñ bi metti bi bi metti ñaami fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
15: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissau mali nigeria du saytu ko bamou lamboki njariñ te ñepp man ko jariño no fajj gor gu télé di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dré da nga amé fièvre san wala genn ñuy xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu leen garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci biir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat jokkol
16: 76 926 08 27
13: mbolem ko xamné ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
14: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
17: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëteku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba géré
18: rompain bi nek ci wétu armée lu géré rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi jëm do sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am minsa denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali bi ustali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dekk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga aïssere ko sa WhatsApp wala nga aïssere ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nek ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel tali bi yam sura dox sa loxo chamoñ ben keur moy keur gi am boutique bi am minsa denk ñaarelu keur moy keur gi am garab ni ma sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu keur sa loxo chamoñ ci kotali ouf tali bi keur gi bo fi ñewé di nga fekk ay moli bari buntu keur gi wagn lañu pentu ko peinture bu xonx mi bi ñu pentu ko peinture bu wex keur souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi kep ko xamne ki soxla nga garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay wara way da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhal karim mo tax ku ko jëfëndiko sa aja faju numéro moy 76 369 27 27
10: ma jokkañ waja

0: finam tawakhar ba khutakh gen kham boromam te xeji yalla fal xam nañ ma khamam chakhar ba khya chamaya kham boromam شواليات تخوصي سخف ديوان تخبية أن يداوي تكبر
1: من نصر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أهيشها بك وسريتك من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمصات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذره. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليشره على دين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. شتني يا فتاح كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. مكي جولي مكي تاربي من عم نيوسانتاتي الله سبحانه وتعالى نجلين دي نيو باخ تدلين زيارة di jital ci nuyoge ciar bi serigne mamadou muntaka mbolem khalifa ci keri di ni ngi len nuy den ciar mokki safo diglu resort dtl ndara ji tol bi ligge bi resort dtl touba mana dakar touba louga kaddu gi bayiko fi ci Ousmane Map ci xal wi jëm tindori jant FM 95.2 lankalo kenya ci Dakar ci 88.6 way lankalo leer gi ci Louga ci 94.6 seen mbokk mambal lañ doon Seigne Touba neena ci kaddu gi ci xalal gi Seigne Abdoulaye Sambu seen émission Daari Khadim Rasoul ni min ko dimanche bu jot gannaaw fukki waxtoo ak ñeent ba fukki waxtoo ak juróom ak genn wàllu ñu leen ñuy nuyu ñëpp di siyaare ñëpp waaye di nuyu di siyaare sëñ Mohamadou Muntaka ak mboolem xalifa yi ci këri diine ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaara waaye ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tay jiir mbokki xam ngeen ne ñu ngi tàmbali téere boobu ñuy tuddee Jawharu Nafees te mooy wurus bu kànjaru ñu toll woon ci bunt bi nga xam ne mooy bunt bu njëkk rek muy faslul awal ñu toll woon ci sëriñ bi di leeral ñi nga xam ne mooy lu jëm ci wàllu delloo ay tooñaange la siyama toñang yi nga xamne dang ko toñ ci deram wala dang ko toñon ci jew wala dang ko toñon ci khas wala sag lolé nak la la wax ne la bu fekente ne nit ki teewna way bu fekke nak nit ki dafay nekut koku mo dagay baril aw yiw ndax te nga am lo xamne dana mëna joxe ak joj nga yakar ngeug rek sunu borom subhanahu wa ta'ala kon lolou fofu lañ nekkon waye benen bi serigne bi waxon wax ne bokk na ci lolou mune nga hefsu lisan min al fahsha moy liñu tuddé wattu saw lammi ki aw ñaawteef aw ñaawteef wa min qabihil ومن قبيح الخول اك واخ جو نياو لول wal mira ak liñu tuddé vérandé dari wax nak ni wax ju ñaaw di deug deug moy rek lo xamné képp ko xamné borom kersa la su ko diggé rek day am kersa lool lool moy wax ju ñaaw haqiqatul khawli khabih kullama takul minhu sha'ya'in fa'lama wax ju ñaaw yo xey dal nit ki bu ko waxé ci kanam ko xamné dafa am kersa bu ko diggé am ci kersa lool way serigne bi wax ne wajaw waso tasrihahu 'inda al-balid in kana la yafhamu talwi'an yufid wante daganna ki nit ki bu fekkentene da ngay waxante ak mom waye izara yi ngay def mam junji du ko deg kon señ bi neena boba dagan nga leral lola lol nak muy kan ko xane day nek balid al balid nak moy diddu shakki manam moy safana ku yewut moy balid ku xel mi gatt lol ak rek joxagn lay don dal motax mune in kana la yufhamu talwi'an moy du deg ab junju du gis ay izara munoko junju dara ba man ko xam wa talwi moy al izaratu wa diddu tasrih da xay leralu ko deug deug waju ngi nako lol moy lol moy lol moy lolou moy liñu tudde talwi' kon isa kana la yafham duko deg du deg talwi' ak junju yu fi bo xay dana fa jari kon serigne bi wax ne aqiqatul mira handa man dara juhudul haqq ba'da ma qat sa'ara serigne bi neena deug deug werante inda man ci ka nga xane dara xamna moy juhudul haqq weddi deug ba dama khat sa'ara gana ba deug gi feñe jant bi dal fenk na waye mom japp na ne jant bi bu nangone jant bi fenk na day wañi ci mom dara ja mom ci lolo tax mu sukkandiko rek na man dal en tout cas tang na nañ na waye man gisuma jant te xam nga ne nañ mom jant koy genné waye mom nangul na jant bi fenk na nanguna ne tangna nanguna ne naaj bi amna wa naaj bi tangna waye nak nangul ne ab jant amna wala jant feegna lolou xam nga lu ko gëna doy war señ bi kenn xam lu minu lolou lu yéme la té dara wër lu ko rek moy wérante motax baxu señ tuana neena lolou moy wérante day xawa jégué nak ki wérante nit wax nga ne ko du nonu moy len ni nga ne ko du nonu wérante ki denni gëpp deug deug waye haqiqa bi nak haqiqatul mira 'inda man dara juhudul haqq moy weddi deug bokut ak nak xeyna lo xamne du ak werante manam ñak wotew diggin la comme buñu demé ci téré yi lek lek ñine li dagan na ñine masahib nangam malik ni la ko andi ci ngirum ki ne masahibul safi li la ci wax ki ne hanbal li la ci wax lola mom ay ikhtilaf la donte ñet ñoñ bu fekke wala ñent yi nga xamni bokku ñu men ngir taw daj ci jotaay wala bokku julli wala dara lola kenn ko ne xeyna la nga gis saw gisine ki monsieur ba nga nek lola du werante waye wuté la waye werante werante dal moy weddi deug deggu ne fang waye nangu woko bis legui nak ana fu ni def lu mi mujjam moy wa dafahu bil batil wa basi le kor haqf dir jaan hindal marsh xam nga legui nak da koy jagn mom deug gi ki tiaxan ay tiaxan rek la koy jagne ako ay jalal nako xex jalal nako lu kon wa dafahu bi batil wa basi moy da koy jagn ci tiaxana ki ak ay ndax lan le kor haqf de jahi ngir bagn soufe da wacc sipik dara jam indana ci ko ne ndax mom jant bi fenk na mom bu ko xé rek ay dara jam wagna jant bi nak fenk na waye mom dal mom jant bi fenk na mom du ko wax mukk te jant ba ngi ñu jakkar lolu moy wérante kon lolu baax mbok na ki yi nga xamne dañ koy téré watay bok na ci yoyu ki yo xaye ab julit ab julit da koy waxtane ko moy lam lu melne wa min ihanati aw intihari li muslimin aw sabhi bil hari mu melne lu melne li nga xamne mu tudde doyalal ab julit wala geud ko doyalal nit ab julit wala nga geud ko motax wa hin shunisani min al ihana wa hiya izlal wal i'tiqar wal istighfar lolu baxut julit nga doyalal ko wala nga diko geud aw sab'a bil hari wala nga defo ngagn wala nga defo def nako sulul non yeb do lu bax mu ko xeb ko yeb mu ko bañ wa mislu si takhfifuhu takhfifa fi qair haqq shar'in la ta'i la ta'ifa mawlaya khadim rasul neena bokuna ci lola ci li ab julit di waxtu moy di ko ragal lo ak ragal ci la koy ragal do ak sharia di koy ragal yep manam sa njarignal bop ak xagn ko ay interem lo wala yume non manon la long la waydu ci agini koy def lo ngir lenen kon di ko tital wala yume non ci long xay do ak sharia bu fekke ak sharia moy sharia mo ne ko sacc li lañ ko def ku ndialo li lañ ko def ku def nangam li lañ ko def mom wala ak sharia la ba pare nak mu def ko lay kon lola legi nak ñu ne ah doon kat dañu am li ñi tuddé loi bo xamné sharia ko teural ci dëkk bi muy atab islam legi nak mu def lool nak ñu ne ko yow dañ lay def lool xam nga tita nga jog dana ko tit waye nak dañ koy tita lepp nak ci haq sharia lañ ko tek té ñu ko ci lén way dañ ko tek ci haqi sharia kon motax mu né la tahifa moy bu len jeng ci lool kon mu né lakinuhu way fil hadd wa tahsir mu jawasu inda fuhur ilay hibri waye al hadd fi istilahi shar'i uqubah mu'adalah tuqi'u ala martakaba ba'd al ma'ashi wa may geten ko ni tudde geten ak yar ko lol nak lañ wax ne mom mu jawasu lu ñu daganal na wa hakka sa bokk na ci yingi tere moy li ñi tudde al yamin bi talaq muharram wa laysa bittifaq gignal passé lo aram la wayna lepp wessu ci dapp wessu xeyna gombut amna ñeñ dañ koy sib rek way do ag ci aram am ñeñ dañ ko aramal al fuhul mala haka sa yamun bi talaqi ma wa laysa bi ittifaq ni ko loxay lepp wess nañ ci amna ño xamne nañ rek dañ ko sip ni motax mu ne al yamin bi talaqi muharram qala fi hamdati al bayan wa qawluhu wa ay wa ayman al talaqi ay yahfis al lisan min halfi bi ayman al talaqi izal yamin bi salik al makruh ala al mashur wa khil aram isra ni la ñaan ci ni na da aram way mo ci dal mo gën lepp lay di xaar wa kon mata mu ne khabaru nahyi an al yamin bil hirt wa talaqi fi tabyin kon nak comme la moitié rek ci gën serigne bi wax ni waman biha i'tad 'ala tarhib fa innahu yakunu sa ta'dib moy ko xamne nak mom ay yu adabu manam koku dañ ko wara yar nak moy ko xey da ko adaw def lo rek diko taftale lu bari koku yoon da ko yarlu ay yu adabu manam bune fa innahu yakunu sa ta'dib ay yu adab es laysa yahlifu bi qatlahi wal hirq hada taswal fusaq serign bi ne mawlaya khadim rasul yana dalilu nahyu anil yamin bi talahi wa hukmu man ihtadaha lam yarad fil ahdari kon moy kerek way bokk na ci waxu dal di wax ni kenn duko adawal fi ku yitu de al fasaq man ko genn top man ko xamni ndigal yalla yi teunk ko ci dara tere yi teunk ko ci dara ndax mom dal ndigal jeffi ndigal rek bayyi tere yi bayyi lay man bokk moy al fasaq moy ko genn ak top al fasaq motax muné wal haqq hadatan siwa al fasaq seigne touane ngiñal passé ak gorel du kenn adaw ko ñi ngi tudde ay fasaq wa ishu min al harami basara la yansurna ma lam yajus an yansara moy bokk na ci watlu aram ab xol la yansurna ma lam yajus an yansur bu xolul lo xamne daga na mu xol kan nasrin bin nasrati lil muslimi tu sihi la li fasakh aw mujrim kon kan nasratin bin nasratin lil muslimi xol julit to sihi bab la koy lor la li fasikhin waxuma nak ab say ku gitu amu wala ab mujrimi ab say abaka ab toñ katu yalla ñu mom xolé mom mën na bañ am jex yef waye julit rabbuna bal wajibun alayhi fi ma shuri'a hajranuhu nashi'atan li yarji'a legi nak ki jikko ji la señ bi wax ne ta moy yim la tudal yep ci gannaaw giñal fa selek ñak sam waxum ay bëtam wala ay loxom yu mel noonu yooyu nag la wax ni bal waajibun xalihi fi ma suriha hajranuhu nasihatu li yarja'a bal li fi ne waajibun war la ali ci moom fi ma la nga xëy suriha yoona nan ko hajranuhu yani qat'a huwa diddul wasal maanaam ngay nit koo xee da nga koy dog da ngay dagg sa digg ak moom ndax nag lañ ci jub rek mooy nasihatul ak lay bi ra li yar ji xaa ngir mu dellu si waat ndax mooy koo xam ne lu warta ab gisam day lor julli ci xoolam lu mel noonu wa manahu nasrata lin nisaa'i ajnabiyati wa kal hasna'i serigne bi neena téré nañ xool ñeel jigéen al ajnabiyati jey ab jàmb wa kal asr ni ki koo xam ne borom rafet la moo xam wóor la moo xam jigéen la waaye yooyu dañ koy téré min kulli suratin ala tila ka amri di rajali fahsar hashihi kon tere nañ xol waxe da koy xol jigen wala nga diko xol kenen ci xol waxe da koy lor wala dara ak lu mala xew rek moy lañ koy téré ma tawone min kulli suratin hala ala tishasi attisas man anasara ila asnay min kulli sura wa ila amri dirijal aywa ka amri dirijal moy goor go xamne da tollu ci ak waxambaane te ma sha Allah yalla bindi ko bindi bu bam bu yemi rek nomit ni la téré xol jigen yow goor gi jigen ji non lañ ko téré xol goor ko ma dama nek amru dirijal fahsar hazihi watani ko yeb kon bobu xol ñu mata xol lu mata baye xel batay suñ wax ne wa minhu nasrat ala i'tikhar kasal takhfif aw intihar batay tere nañ xol nit ci xewel kasal takhfif ak ragal aw intihar wala doyal ay niñ ko xabi ci penki mi nga xamne amana bo sombu boye fe ay xol ci hepp dañ ci xol xol la batu xewel xol la batu deug yeup kete yoyu yoyu batay lañu rek seug wax ne wayat man wal ha'inu ma khat halaka bi 'ayni kama ra'isu khat haqa ay majlisu fi okay seug wax ne desna warul al ha'im ke moy ko xamne lum xol mu yaq ma khat halaka lam yaq bi aynihi ci ay beutam kama ra'is nak kilifa ko khat haka netle ko xamne dal yalla da ko natto beut bi dal doy war lol waye lam mi ngi doy war lol te muni ci penk mi togut cekki wut fune mu defa dem ba taxna moy lor lu wari bitik bu mu xol auto bu mu xol yere yu nit ki sol bu ko xole yoy yep rek legi nak day war ci mom yoy nak bu ko rawe mom mu fay yoy nak bu ko yaqe mom da koy war lo fay ndax mom mom mo am ayib te togut jikki wut fune ma nga te lol lañu tudde ciat ci walaf ko ami ciat dafa lu wax ci ngeekteef ak waxteef ko ko tax ni wax mo tax seug wax ne way yasjinul mihyan wa haythu istahara bidri fi minshin hi khabara mo lay xadu sul neena way yasjanu des na tej al mihyan waaw al ha'in moy ko xamne beut bi day lor ak moy al ha'in ni adar bi nasr ta'ini legi nak wa yashmilu dana tej al mihyan ko nga xay lum form yaq al mihyan yani al ha'in kasiru al izaba bi 'aynihi moy ñaari baat yep dingo moy ha'in ak mihyan ta moy kan moy kasirul izabati bi haynihi ko xamne beudi dafa bari ci nek ay ayib lolou seug bi na haythu istahara fum fi siwe bi dori ci ay lor fi mansilihi ci kerem hay watul khabara khabar

ñi nek Touba nga xam ñoñu sax ñun ñi nga xam ñoñu ci radio yi rawate na radio yi nga xam ni dañuy wax ki diina ji wax ci serigne bi danaka cieur bi neena jox ñom duñ ko jox xam ngeen ni ñun xaw nañ ci am ben experience ndax magal ko jot ñun ñaga fa mo xam ko ci rajab mo xam magu magal yi bari bari dañ fay nek rawate na magal ku maggi mum ñun dañ fay nek di dugg fi nit ñi di dugg wala fi presse bi di dugg dañ fay dugg difa jankonté jankonté yi metti nak waye dañu gis ño xamna ñom danaka ñun ciono bi ñi dat ñom ñom duñ ko daj te yag nañ ko wax nak ñoñ ñi tuddé xoma ay influenceur wala ay tiktoker wala nuñ lay mëna tuddé ñoñu da ngay gis lañuy genn ci magal ga du am jariñ dañu dem ci kër ñi nga xam dañu siiw mo xam ay ay jaay ko tu produit lañu wala mo xam lañu doon way siiw nañu nit ñi xam nañ leen wala mu doon ñu xam ci lamb ji lañ nek wala wala wala dem ci seen kër ye lool lañuy jël diko tassar ci internet bi ku xamul japp ne lool may magal gi seeni ciolak seeni or yi barek lek yak ñi fay ñew di dugg di genn ak jigeen ñi goor ñi jaxaso ila akhiri ñoñu yoyu lañuy dem jël diko genné diko tassar ci internet bi ku gis lolou japp né lolou moy magal nga fekk sori na lolou ta ñoñu di def lolou dañuy gis ni cérémonie officielle bu jotté dañ leen fay gis ak yenen jotta yi nga xam nañ fay dem nañ fay tassé ñom yi nga xam ni ci magal gi press yi dañuy bindu ndax yoon lañu xam ñaata press ñoo fi ñew ak fu ñu joggé ak ku ci nekk la nga liggéey ñu am ay badge yo xam dañ koy joxe mi adjudication yi xam dañ koy joxe bo ñewé bala ñew da nga bindu na ben plateforme bo xamni ñoo Abdoulaye Samb ñoo Ibrahima Cissé ñom ñoy yëngu ci yoy amna plateforme bo xamni fofu lañuy bindu buñu bindo bo demé ñu jox la badge bi ngir nga mëna accès ci barab yi nga bëgga dem ngir couvrir magal gi ñun dañ ci am ñom dañ ci am waye jafé jafé bi moy buñu né ba ci cérémonie officielle bi bad yi ñi joxone dañu wax ni yoy baaxatul yenen lañ ñi jox ta boko sété sax ci walu financement melna ni batay amna nenen nuñ ko mëna défé ba buñ ci waran def jooni mën nañ ci def juroom ben témer wa juroomi témer sax waye bo déféré yenn fay ci juroomi témer défaraat yenen fay ci juroomi témer jooni taxawna waye mën nga défar yo xamna ci fay juroom ben témer te li nga bëgg lepp mu am ci nek dina mëna couvrir magal gi bu bisba bu ñëw dina mëna ñëw ci cérémonie officielle bi xam dang ci am ay jafé jafé yu reuy ba ci magal gi passé ni mu ko xayna yalla mo ñu dimbali ak xayna experience biñ ci am ak mëna duggu laqar ci genn di sante sama waje Seigne Mourtla Diokhane ma sha Allah muy seen way ñu yag jëflante ci mel nonu momin mu am ci taxaway bu rafet rafet motax ñu mujj am badge bi nga xamne mo ñu duggal ci biir cérémonie officielle bi waye fekkon du mom duñu mëna accès fofu té ñoñu dañ fay accès ndax légui barte bi fi ngui koy jëlé do xam barte yu ñëkk yi mom bo ñëwé fa ngui koy jëlé dañ koy xam mom ay xamna bo ñëwé kër nangam dañ fekk commission bo lé ñu jox la nga dem way yi nga xam né mo jëm ci walu cérémonie do xam foko jëlé wala kon ñun duñ ko xam dañ ko lacc way duñ ko xam té ñeneen ñi dañuy gis dañ koy yor kon war nañu xam ni ñi jëlé barte yi xam ni fi lañ koy jëlé yoyu tamit nga xam mo lay permettre nga dugg ci cérémonie bi war nañ xam foko jëlé bo bu ñe doon sa lay jox ben wala ñu jox la ñaar waye nga xam fi lañ ko jëlé ngir nga man ko jëli waye lool ba tay jafé jafé la ñoñ na nga xam ne ñoy tiktoker yi wala ñoy influenceur yi ñom dañuy am ci yoy ñom nak ni ñu mëna dem ba bañ leen jox ci yoy ñi ci restam dañ ci war mëna jox mo doon ci jafé jafé yu met kon buñu démé ba sérigne bi den artu den xamal ñom lan moy magal ak bu ñe magal lan lañ fa wara wané pour ñi nga xam ñewu ñu nek seeni kër ak ñu nek bitim rew xam ni li moy magal gi lool dafa am solo ndax lool moy art le ndax yagal na len art way dafa melni ñoomi danaka duñu faalé lool da nga gis ay théâtre kat yu ñew ñu duggal la jimaaje nga yecc kaw soror ba ñu ciow ko ben fa ñaar fan genn ci magal wess yépp gis nañu dañuy dem ci kër ñoñu may wax wane takay ori wane cholgi
wana lekki wana ñeufey ñew mo xam fecc kat la mo xam way kat la mo xam mbeur yi yoy lañuy wané té ñoñ diko wané ñun ak ñom ñom manam ño bok nak ci té média bi ci presse bi kon non ñu leen arto lolu am solo la ñu xam ñu wara genn ñu wara genn ndax magal ge bo ñew juma jang fa war nga man ci mom xadma khitma laaj leen ñu léral lan moy seen liggéey ñu taxawoo juma ji nit ñi xam ko ko fay dugg no fay duggé nangam ak nangam yi ñi def ci koor gi magal gi naka lañ ko organiser ñu xam bo fu jigé war nga mëna dem daré kamil xam la fa nek ci ay téré no doxé war nga mëna dem ayna rahmati ak barab yi bari yo xamni dañ ca wara dem pour ñi nga xam xamuñu ko wala ñi ñewut ñu man lañ ko wan dektel leen ko ñu xamni fi li mo fi nek ndariñ li mi ngi fi yiwi mi ngi fi barkel bi mi ngi fi waye dedet duñu wané lool amna ci télévision yo xamni ma sha Allah dañ ko nañ wané yoy waye ñi ëpp tamit danaka dal li ëpp dal moy dañu def sen podium jël ay nit ñew di wax lu neex doyna war nga xamni deug li ñu wara magal danaka ñu bari duñ ko wané dang koy gis sax ci cérémonie religieuse bi makoy waxe buñu paré serigne bi wax limi wax gan ñi tew buñu génné li ñi laaj moy lu jëm ci walu politiciens yi lañu dékk seen micro ah dang serigne bi limi wax ci li non ko gisé nangam ak nangam waye lu jëm ci magal gi lu serigne bi wax duñ ci laaj da kon lu ci nekk dañ ko war baye xel journaliste bi journaliste la sarna sañnaagut information ngir limu tek ci radio waye tam war nañu andi ño xamni ñom dañuy wax ci magal gi ak discours señ bi ñu léral ko ngir nit ñi xam lan lay jariñ kon buñu démé ba señ Habibou yëkëti kaddoom wax loolu radio yépp war ño ci war di wax ba ñoñu nga xamni ñom daanaka chaaxaan lañuy wané duñu wané lu baax ñu mëna xam seen bop xamni buñu ñëw Touba li mëne fa indi li lañu wara wan nit ñi ngir nit ñi man ci jël jariñ ni amna ko xam ma ngay xaar tok rek ñu wané safaan bamu yar la mañam di wax ta koku di wané safaan amna lu bax lu fa nek mom mo taamu dem ci safaan kat yo safaan xar yoy tamit jarna ñu wut ay délégation yoonu leen ci ñoom xam nañu seen kër ku dëkk Touba xam nañ la xamal na magal kat daaw defewon ko ni lol jaarut dañuy magal Serigne Touba magal na ni ak ni lañ koy defé néwu ñu la bu kenn dal sa kër néwu ñu la bo bul bernde yépp man ko ko def waye nak li moy magal jigéñ ñi nañu ciol gu bax nañuy tok bu yiw goor ñi buñ jaxass ak ñom nangam ak nak wax le ñi magalé bo bo wa ku ko ci defut bu magge jexé ngeen sét nak ngeen mëna jëflanté ak ñom kon loolu aussi lu am sa lo xamni serigne bi yëkëti nako tay ñu jox ci presse bi nak rawaté na ñi nga xamni art mepp ñom ngay gis rawaté na ñi fété Touba ñi ñëpp ci lañu nak xeyna ñi nga Dakar di liggéey way la nek Touba ñam koy xaw ñam koy xam mu ma ko jotté né ñu and ko ak ñom ñu jox leen cër lepp lo xamni dañ koy def ñu wo leen CRD yi ñu wo len ci ñu ñew bu ñe ñom tam am nañ ci seen gisseen lu melni ma wax ak yeneen yu ma waxut ñom da nañ ko mëna genn léral ko ñom ñu jël ci compte way CRD bu ñe xeyna ñom ba ay mbay chauffeur xeyna ñu wo len xeyna lol baba ay mo ci mëna joxe léral commerçant yi xeyna ñu wo len ñi yor organisation Touba tok kon ñepp lañu wara wo presse bi chauffeur ci ñi yor walu ndox mi ndax deñ ngeen fan yi Touba ñi ngi jambar ndox rek quartier yi bare ñi ngi jambar ndoxum naan ñoo ñepp ñu wolé ñi yor walu mbënd mi nga xamni ñoo yor assainissement ñoo tok ni wax ni def nañ fi li ak li mo dess kon wét yi nga xamni amna ndox wax ko nit ñi xam ko di moyta fofu ñu wud yenen yoon yo xam dañ fa mëna jaar ba ag fa ñi jëm ngir mëna tégg ndox ya wa dañ ki sarat yo xam dañuy xoof ci bir ndox ma jiki yere fasfi dag wala mbab mi murad dan ci bir ndox mi nit ñi daal ndax doy am ay pahak ay lune dañ ki ye gis ñi daanu ci bir ndox mi kon yoy bu amé ñi waxtaan nekkul nak dama leen jang seen liggéey xam nañ ko waye nañ wo ñep nañ wo chauffeur ci
nañu wo presse bi nañu wo ñu yor ndox mi nañu wo jaykat yi nañu wo ñep ku ci nek li nga gis ni li ay rek rek la ci magal gi nga wax ko li nga xamne gis nga ni ay rek rek la ci mag nga wax ko ñu jema seen nak lañ defare lool way na fekke dañ ñew tok rek ñom xeyna duñu wo ñep am ñu xam dañu am ay problème duñu am fuñ ko joyte joyto to bu ëllëgé ku melni xeyna presse bi comme ñu melni ñun ni ma koy waxé ñu ni mom ko da bari wax limu wax wo bari ko wono fekk li ngay wax ñom ñoo la gëna xam ni ngay wax kon ci walu gogu señu habibu ñu koy sant bu baax ndax loolu lu ñu yag wax la ñun diko metti fu ñu tollu kon lool tamit waras na ci wax seen ñi nga xam ni ñi dañ ko yayo ñu jox leen ko wala xeyna presse bi ñepp ko yayo waye mënu ñoo jox ñepp wala ta buñu bare ba bari xeyna ñu wañi ko ko ran am juroom ñun ñu jox la ñett baddi ko ran am fukk ñu jox la juroom waye na gis presse bo xam ñi ñi tuddé presse bu mag bi neena ñoñ ñu mag ñi waye ñepp ñu mag lañ sax ñoñ lañuy jox lepp danaka ñi gis presse bo xam da dañ koy jox ñaar fukk ndax da yor mbolom bari ñew ñu jox ñepp gis presse bo xam ne ñent lay soxla ñu ko dédé ben lañ la mëna jox ñent ñu ne ben lañ la mëna jox bu bare ñaar lañ lay jox légui man buma bëggé dem and cameraman and ko xam mo yor bagage yi bëgg wax ci internet bëgg wax ci radio bi nga bëgg mo jox ñu ñaar bagage na nga andul ci ta amna ñeneen ño xamne ñu ngi ci radio ba tok man genn and cameraman amna keneen ko xam dafa wara genn dem c'est obligé ñoñu tok xaar ñun bañ paré ñew ñu door lañ jox ñoñom ñu dem kon mbiri mbokk nañ ko yaatal boole ñepp xamne amul presse bu mag ak amul bu ndaw ñepp yam buñ doon dajé di leen wo ñu tok waxtaan yakana loolu lepp dañ ko régler waye buñu bayé non rek ñun ñi ñu mag ñi li leen jox ñi mom danaka amuñu problème wala ñom dal loolu lañ jox baxna problème la barsi donte liñ ci am bari wu ñi nga ci jot dëgg yal ñi ci jot sa yo ñëwé ñu bind ci plateforme ñom Abdoulaye Sambou ñom Ibrahima Cissé bo aggé fa nga ko wara jëlé bo neen leen jox donte du bari dañ la jox waye problème nak moy cérémonie religieuse bi pour nga jot ko moy problème bi ndax do xam fo koy jëlé do xam man sa yuma deme buma laaje bañ jox ma dana len laaj yi après yi fan lañu jëlé dañ na woñu afa nga wote bëgg dé do jot ken way Moustapha Diokhane ma ngi ko sen mom sama way la yag nañ ci mbir yi wax dëgg yalla mom heure buñ ko woyé dina ko jot tayit lu ci man ci taxaway dina ko def donte sax mom dafa am kilifa ñu jité ko way ci fan gi mu nekk wax dëgg yalla labir na ci yaat na ci bo ñëw waxtaan ak mom dina la déglu dina la tontu bo xam dina dalal sa xel donte xam na ni sa xeyna duma la def lepp waye na dalal sa xel ba nga xam tamit bu metti woon amoo tam da nga mëna muñ ngir xeyna wax ju dal yi nga xam ni wax na ko yow xolal tam ñu bàyyi ko xel bu baax a baax màggal gaa ngi ñëw nañ ko waajal ndax dinaa koy wax bari màggal lu mel ni presse comme ñun il faut que ngay dugg ci barab yi ñi jëmul nga leen di leeralal ñu mel ni suñu ñoom yaay mersek xam na du mën naam duñ dem ndax waa kër ga bu ñëpp demee duñu mën tëj kër ga dem ñoom duñu mën dem dañuy toog ak ñeneen ñu mel ni ñoom ku mel ni Badiane Fall Fall ma nga toog këram ku mel ni Yaa Oumy Dia ak keneen ak keneen léegi nag buñ dee déglu rajo bi nga ñëw ne ko fii de mooy Daare Kaamil Daare Kaamil lii moo fi nekk ak lii ak lii jox ka nga xam mooy kilifa ga jox ko micro bi mu wax mu déglu dana ah lii de xëy na xawuma ko ci woon mu jëlee ci xam-xam bu ñëwee daare bu ñëwee lu mel ni ayuna rahmati ñu leeral ko ni ko ayuna den ndox mi lii ki dat sàngam la lañ ko def Sëñ Touba moo ko digle woon nangam ak nangam ak nangam leeral koo ko xam nga dem jumaaje fekk fa muqaddimatul khidma ñuy am liggéey bu ama am solo boo xam ñu ngi koy def Touba taxawaay bu ama am solo ñu ngi ko fay def boo demee léegi daan ni muqaddimatul khidma dégg leen micro ñoom dañ la leeral màggal gi nañ ko préparé nañ ko waajalee niñ ko organisé si ziar yi gis nañ beree jigéen ñi maasàllaa ber góor ñi ñeneen ñi nga xam ne dañuy ñëw tamit di jàpp ci liggéey bi ñu mel ni xidma bu masaalikul jinaan ñu wax la naka la ñuy organisé ba mbir yi tegu ci yoon
ma nga xamne keneen ko xam sa bu ci déggee nit jëlee xam-xam boo xam bu ëllëgee bu amee événement dina ko mën a organiser noonu. Leeral ñoom ñooy ñan kañ lañ taxaw luy seen liggéey ci jumaa ja defar sàppe yi bu koor ji jotee nangam ak nangam ila akhri. Boo fu jógee dem Touba ci kanam, boo nee toog Touba ci kanam nga laaj leen ñu ñu leeral Touba ci kanam mooy lan, lan mooy seen taxawaay, lan lañ liggéey ci màggal gi, ñu leeral. Nga jiw fa dem Maawu Rahmat yi, wet gu ci ne nga xam nit ñi dañ koy aajo, dañ koy soxlaa, lee nga dem fa. Barab yi bu ci nekk mën nga faa dem fàttaliwaat ko fa tudd moo xam Cheikh Saliou nga wax ci am tuuti, dem ci Cheikh Abdoul Khadir, dem ca Baqiya, dem nangam nangam. Nga xam yooyu mooy lieu màggal yi nga xam ay barab la yoo xam ne barabu ziar la, nga dem fa fàttaliku nit ñi xam ko. Waaye déedéet ñun ci kër yi ban kër moo gën a bari mbana yu mu toggu? Maam ñoom yaa ëmmi ja ñoom ñoom soxna Thiara, ñoom kër gi ëppi mbana ëppi ginaar ak yooyu, ñoom yooyu la ñu gën a taamu. Bu neen kër gi kat togg nañ fi nangam mbana, daaneel nañ fi nangami nag, boo yore caméra ko génne ko di ko wane. Ñëw wane benn feccikat ba ba muy ñëw nit ñi oscarte oto bi mu ànd ay garde corps, nit ñi tamit am ñoo xam jëmuñu fenn dañ cee topp. Daaw gis naa benn waykat boo xam ba muy ñëw ci benn kër, jarul may tudd kër ga këru kilifa la, jarul ma koy tudd. Ba mu fay ñëw naa day siyaar si, sañ na ko. Xëy na la muy def moo baaxut, waaye bu doonee taalibe yi mën naa siyaar si. Bu siyaar si yàlla mën na ko dimbal mu dem ba bàyyi la muy def di siyaar si. Ba muy siyaar si da ngay gis nit ñi topp oto bi wër ko naa diw a ngoog. Te yooyu yi ñuy wax seen influenceurs yi ñoom ñooy def yooyu. Kon yooyu mbokk nañ ko bàyyi, xam ne kuy wax da nga war a wax luy jariñ, kuy wax da nga war a gindi nit ñi. Waaye ku ci nekk féete fenn rek, te yow la ngay wax lépp mooy sa njariñ, da nga am loo fa ruusale. Gis sa fan yi màggal gaa ngi waaji ñëw influenceurs yooyu may wax ñoom niñ ko tuddee influenceurs yooyu wala tiktokers yooyu fi mu toll daanaka ñu ngi ci internet bi. Màggal le digit safara nangam dana fa am barab sàngam lii ak lii ak lii, dañoo bañ tudd seen publicité ñi def mag fi jàllal te ñun kenn joxuñu dara. Te ñooñu dañ leen fay ñi nekk ci TikTok yi di wax di def publicité yooyu te exeegut. Léegi kon ñu ngi koy waajal nit ñi wan leen lii mi ngi ñëw, kon du bis baa ñëpp war nañ fa mën a ñëw. Kon ñooñu nañu bàyyi xel xam ne Touba lañ fa woote màggal la Cheikhul Khadim radiallahu anhu moo woote woon wala moo joxoon ndigal mu ne nañ ma sant la yàlla, ndax borom bi subhanahu wa taala defal na ma loo xam ni man lott naa ci sant ko, kon na ma ko ñëpp sant le. Sant yàlla niñ ko waxoon mooy jàng alxuraan, jàngi xaside, defi istighfar, bernde. Loolu mooy sant yàlla. Te li la waroon laata màggal dalay war di sàmmante waxtu juróomi, di sàmmante li nga xam loolu la islam digal. Kon loolu mooy màggal. Moo tax suñ ci xanaa mbokk Abdoul Wadud maa ngi koy nuyu, nee na am na ñoo xam ne dañuy màggal si waaye màggaluñu. Màggal si mooy nga jóge Dakar ne maa ngi màggal dem Touba, wala nga jóge Kawalax daal ne maa ngi màggal daal dem Touba. Kooku màggal waaye màggal si nañ, waaye màggaluñu. Màggal nag mooy nga def ko ne ko sëriñ ji bëggee woon. Alxuraan lañ ci jàng ci xasida, defi istighfar, defi ñaan, gàtt ba nga xam ne moom lañ ko joxoon mu lewat mu defarlu ko, ñu jël ko defar ko, nit ñi xéewlu ci daal di ñaan. Mu ne at mu jot nañ koy defee nii. Cheikh Abdoul Fadel la moo ko yaatal, woote ko Touba ñëpp wuy si. Taw woote bi am na xikam bu ci am boo xam ne ñi xamante wutoon danañ xamante, mbokk yi daan gëj a gise dinañ gisante te ajamaatu rahma. Naan na mbokkam daanante ko ay at yi bare duñu gise, ndax jamono moo toll woon foofu, jug bi yombutoon, yu bare yombutoon. Léegi bu wootee màggal gi at mu jot, occasion la mbokk yi ñëw daje fa, gisante, saafante, ñaanalante. Te mbooloo
buñ dajé di ñaan yalla borom bi subhanahu wa ta'ala amna ci lamagne yo xam buñ ñaané borom bi subhanahu wa ta'ala dina ko nangu du ko nénal kon mbolo lu am am solo ba légui sa dañu gis magal buñ magalé bis bi del ci wala buñ magalé ba ci suba so wala ginnaw suba ga ñu né dañu am touru famille ndam ñom ko jël nañu gisé way nañu profito ci magal gi xamna ñu bare bare dina ñew buñ ñi jéma dajé tok waxtaan soññante wat jappante wat kon ay hekam yu bare bare min ci bir kon suñu habib masala ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko defal ko wër ci loolu mu woté kon na ci ñepp japp xamni loolu la ñi nga xam tam ñoo yor walu communication tuba loolu nañ ci gëna ñëwaat ñom tam nañ ci bayyi xel lu baax baax yemale presse bi xamni ñepp yam ku ci nak li sa ak nañ la ko jox yaatal ñepp bañ na ñi ñe ñi mag ñi ñi ñe ñi ndaw ñi ñu ndaw amu fi yoy ñi joxe ay publicité waxuma ko na ngir ñu jox ñu waye ñu nañ ci yamale ñepp waye nañu sét ñi nga xamni ñom lañu tuddé ñu mag ñi am ñom daanaka bu nekkul magal nekkul dara ñom pour ñu wax señ bi yombut wër koor mo jek ñu def ay plateau na dañuy wa ay jankat ay diwan kat bu jexé par nañ ci magal tam bu jipsé ñu tambal défar plateau yi ngir seeni sponsor ñom defu ñuko ngir manam dund ko way dañ koy def ngir dundal sen organe am ay sponsor di inviter ay nit ay diwan kat ñuy waxtaan ngir mëna am ay sponsor yo xam dañ leen jappalé ci sen plateforme yoy way ko xamné magal ak ñaka magal chaque jour mi nga wax nit ñi téggu ci yoon téggu ci njub di andi jangale señ bi andi jangale mam alhaji malik andi jangale cheikh omar fouti andi jangale mag ñi ñoo neen leen baye xel mbokk yi bu ma doon wax sax ñi wara ëppal ci mag gi ñam la wara daan ndax ñam saasu na ñing ki wax xam nañu leen li ñi wax ay ko xam sax bu ñëwé danaka ñañi indi pour ñu wax ci magal gi bo ñu gisé sax danaka da ngay rus ndax wana ñu ñam ñoy nekk ay gis ñu xam bu ñu waré genn dem reportage lu melni jigeen ñi pour ñu muuru bu jekk sax mënu ñëk te bu ñu xissé dugg fa ñi dugg def ko bu ñu genné din nañ ko tek fa lé bu ñu défé cérémonie réserve bu ñu genné sañ laacc ci señ bi limu jàngalé li señ bi wax ci jàngalam señ Touba dér ñam ci politique lañ wax politique politiciens lañu dekk sen micro ñom lañu laaj ñu wax ci jamono fu mu toll ci politique fekke na señ bi juñu na ci dara ñu na señ bi neena nangam ak nangam yeen politique sen ngeen nek ben lool noko jangate kon bokki ñu bayyi xel lu baax lool tombu bom buma ñor la xeyna yag nañ ci wax mota man xana dañu deggu ton wala dañu deggu tankam lañu way señ habib wax na ci boba kon daf ñi gëna jox courage xamni ñun li da nañ ci wax kon tay bu ñëw wax ñun dañu xamni kon lañ daan wax tay mi ngi ni ndax nak mbir bo xey bayal day dem nak ba tollu fo xamni info nga taxaw wacc kon bokk yi ñu fatlé na diglu sen radio Tiener FM 90.5 Dakar ñi ngi lekkalo Janta Batowa 95.2 ñi ngi lekkalo Lere FM Louga 94.6 muy sen radio DTL division triangulaire de lumière daara ji tol bi liggéey bi yéna and ak tam ci sunu site bobu di tassou de Sihar fa dem bo ko tapé rek da nga and ak émission fofu en direct inshallah ko xamna kon ñu déglu muqaddimat bi daal di ñëw na xamna Bilal melna ni ci défaru xamna daf may bëgg wax ni noddu jotna baba ñu daal di noddu daal di julli daal di ñëw ci ñaaral xaj bi inshallah kon Bilal tafadal maskura

0: Jantibe FM, Tienyere FM, Lergue FM.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mangi len di nuyu rawatina bokki talibe yi. Ki di waxtan ak yeen nak moy sen xarit, sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial. Ñu gën ko xam ci Ridial. Ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko. Lolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab. Garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko. Mbolem febar bo deg ñu wax ko fi. Am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won. nga dilo ci ko ñu jox la nga joxe won garab yépp dinañ ko yi ci ëpp dinañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi nga xamne dañoo am neew doole buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom neew doole gu tarming ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door duggu ci soxna wala ñu duggu ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy neew doole lool loolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamne ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamne soko jëlé tay ngay am résultat tay da do am ben effet secondaire lolou mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démé ti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga neew doole bëgg am garab gu efficace go xamne day and ak yow to do am ben jafé ñëwul jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amul résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seigne Talla Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko jox dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajj kat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñu démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picci ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari lolu yépp ci bokkuna ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu suwatal ñu delo la nga joxe won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakko ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargé hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis ne day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci benn phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoyep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xet hépatite yépp dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga lacc place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamne dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamne sucre bi nga xamne dafa yegg wala sucre bi nga xamne dafa wacc muy fièvre bo xamne nit ki man nako am fukki at ta do xamne mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu wacc 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ ventilo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamne am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safaral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo leen sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamna am nga nerf sciatique te bëgg ko faj mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamne ñoo nek ci ndigul bu fekke dafa genn day waral muy lu metti metti ñi nga xamne dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jega yanto man nako indil itam du mëna téy ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndigg ta fekk né hernie discale la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferray bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu ndax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilicale hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama ay fatu ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ulcère mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 insha allah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamné prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamné sen prostate dafa teju mënu ño tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloqué am ño xamné sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu néw buñ yéxé lu néw néw def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woñ ci 76 650 34 34 mure diwan dakar la ñewal rewes ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndegu yi ci ndegu yi ci articulation yi ci ndegu yi fofu lay japp budé arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaare boy julli sax ci bang ngay tok do meuna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 650 34 34 wala ñu ñew rebe ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis insha allah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goitre lañ am goitre nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko liggéey ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ko amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekke ne jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bolodement de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko ferray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépanon nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu loolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci pakku ferray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf ben bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andek deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak miom entrene yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine wuy metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yépp infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax soppis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko képp ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am wolen 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku ferray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yalla na ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
2: ma'a al mustafa wallahu li mukhlilun safi
3: lim talibi barakat cheikhul khadim non lañ koy tege ci jeewrinam jikko nek dar khudus serigne cheikh ibnu serigne mbacke madina mi nga xamne moy ndawam ci dar khudus te yite jotay cheikh mohammedul mustafa mi ki tay naka non itam serigne ahmadou ñi ngi tek nuyo bi ci serigne cheikh ali jeewrini serigne bi nga xamne yalla dogal na magal gi moy jeewrin ji and coordinateuram serigne ousman mbacke ibnu serigne cheikh gaynde fatma serigne cheikh jeul ligui bi tek ko ci sen loxo ñu and ko njabo gi ak talibi ñuy ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala momit mu may len ci ndam
4: amin
3: non lañu nuyo tamit personnel bi ci radio bi diko tek ci sa loxo ak abdoulaye sambu ngeen jotaliko ci mbolam ñi nga xamanteni bi ñoy soppé radio bi ak ñi fi ligui ñep waye nak non ni ci lañu nuyo talibi cheikhul khadim yeb di ñaan subhanahu wa ta'ala dimbalé nu lepp luñ fi wax muy lu yalla gëreum yonent bi gëreum ko serigne bi gëreum ko li ci jubit ñu ñu koy sakku ci yalla mu jubal ko waye lu ci deggi ñu xamne nit mo matut kon serigne ahmadou ñu ngi taxaw di xaar salaaj bu ñëk inshallah
4: ma sha Allah jërëjëf serigne bassirou ma sha Allah ci nuyu bu am solo bobu mo nuyu bax serigne cheikh sekum serigne mbacke madina kenn ci ñu di suñu mbokk di suñu xarit suñu wëlëre ma ngi koy ziaré bu baaxa baax ak baye fall jari batou marahib momit ma ngi koy nuyu bu baaxa baax diko ziaré mbokk yi kon suñu démé ba 21h30 rek ñu daan def sa suné dañu and ak auditeur yi ubi téléphone bi su ko defee ngeen mën a jël numéro téléphone bi ci 88 628 1337 88 628 1337 ngir ñu ànd ci jataay bi su ko defee sëñ Bassirou tàmbalee jataay bi ndegam nañ waxtaanee Cheikh Modou Cheikh Na Abdou Khadim ak ñibbi seem Cheikh Modou Sa taxawaayam moom mi njëkk a wutu Khadim Rasoul jàmbar jooju nga xam ne moom fas yéene waxtaanee war nañ ko laytaaye ñu maanaam loolu ñuy wax ci tubaab biographie maanaam askaram ñu xam ne njàmbaaram googu am na laytaay lu dëgër ndax buñ ne doomi Cheikhul Khadim wala yaa njëkk wuutu Cheikhul Khadim loolu day na grand yakara waaye teewul ñu war a xam nag ne waajuram woowu yi ndax ñu tudd biographie waajuram woowu yi nga xam ne mooy Soxna Amitullah Madria yakaar naa ne am na taxawaay bu yaatu boo xam ne moom taxaw na ko ci li nga xam ne ci ginnaaw nekkoon ci ginnaaw taxaw taxawaay boobu nga xam ne dafa feeñ ci liggéeyu Cheikh Modou Sall moo tax ñu bëggoon xam kon tey jii bu ñu bëggoon photo Cheikh Modou Sall ci wàllu askanam ci wàllu waakee ci askanam fi ak jaar-jaaram lan nga fi ci mën a andil Cheikh Bassir.
3: Jërëjëf sëñ Ahmadou xam nga Cheikhul Khadim ci boppam dafa dund alquran ndax Yaya Aïssa bañ ko laaje ne ko luy jukki yunt bi daf ne kaana qul qul quran sëriñ bi nag gannaaw dalani allahu ala muhammadi wa khadili muhammadi li samadi moom it yunt bi rek la ne dana di ko roy li yunt bi rek tànkam mu tekki tànkam alquran moomu nag moo ne wal baladu tayyi bu yoxru yi nabatu maanaam gàncax gu baax mi ngi mën a amee ci suufu baax loolu mooy bu ku bëgg doom ji baax da ngay seet askan wu baax nga fexe ba wut ca jiw woo xam ne bu ëllëgee dana la mën a wutu ci sa melokaan loolu nag Cheikhul Khadim kon mu defe ko ci alquranul karim sukkandiku ci alquranul karim ci ayaat yooyu taxoon na ñu yor ñëpp ay tànnif lañ ki njëkk ci kër ga boo ko seetee soxna Diatouré sëñ Mbacke Anta moo ko yoroon ñu fi bàyyi koo lañ ko andi mooy yaay soxna Fadia sëñ Modou Sa nag bu ñu la dee andit biographie am setab sa xeyor farma la ci wàllu yaay sa xeyor farma dafa amoon ñetti soxna mooy ku ñu wax soxna Issa Dieye soxna Ñaan Kane soxna Yàlla Xadju Kumba soxna Issa Dieye am juróomi doom Serigne Makhouridji Diop soxna Aïssa Diop soxna Kodou Samb Diop Fatim Cubu Diop soxna Ñaan Kane moom it am juróomi doom mbëddu soxna Ñaan Abdullahi soxna ñaan Muxtar Gombe soxna ñaan ak Aminta soxna ñaan ak Binta soxna ñaan yalla ko jukumba momin mo jur Aminta yalla ak Ahmadu yalla Aminta yalla mi nga xamne ko jukumba moko jur mom lañu jënkon Serigne Ndiaga Issa Diop doomi Modun Fakhuja doomi Muxtar Dumbe Aminta yalla am ca Ahmadu Aminta ak Muxtar Khureja ak Karim Am Diop ak Pende Buye Diop ak Mariam Diop ak Ndab Diop bamu joge fofu mom bam fa joge ñu denkat ko ko ñu wax tafsir Muxtar Bintalo tafsir Muxtar Bintalo ci la amé ñaari dom ku ñu wax soxna Amintalo ak soxna Alilo soxna Amintalo mi nak moy wajur Cheikh Mamadou Mustapha waye nak ñeeké wut ci Cheikhul Khadim ñang ko joxone ku ñu wax Seigne Madiang Fallo donon jangale kat bu mak ci kadior di wolé rew Cheikhul Khadim soxna Amintalo mi di ku reuy pass pass nak pass pass bi xaru biñu ko Cheikhul Khadim ko fa tambalé barab bam nekkon yalla dogal nañu fa mu jone ñew ci la bok waye pass pass ba fa amone taxna serigne bi lum dan serigne Muxtar ki serigne Madiang Fallo lepp lum dan def mom la koy def don serigne Madiang Fallo moy du wala serigne Touba do serigne Touba xam nga ruhu jawadul mujannada manam nit ñu bax ni ñepp ben lañu nek seen dund ak seen fuñ mëna nek serigne bi setina serigne Madiang Fallo momu boba mag ñi dañ dan dox dañ dan war fas ni ñi dox bimu démé nak xamna bu mi xaw fagg biñ ko dalalé ba nopi mom mo señ bi mo wax ma jang señ ma jang faalu ne ko dafa bëgg ko sétalal bubum mi ngi salaam ñu ñor mom mo sét ka mu wolo mu wo ko jox ko soxna Amintalo wax nañ ni bimu sétalé bubum momu kérok ci ko xamni ki senap gisé xañ na bari wu waye dañ ni xaj bu ñëk ba manam lim ko ñëk xaje yeri daf ko nan jël ci dess sol ko ci boudé denc négam bimu ko foté ba nopi da wéx birum négam soti ci potine bi machala bimu nopi itam mu xol ki don sante serigne manam ki don yoron fasu serigne bi mu juroom ñaari kilo dugub ne ko dama bëggon nga jox ma li ci dessu kafa gi te jël li joxal mako fasé la fasu do ndey lam déssone daf ko waaw lam do duñi daf ko jël déssit wa mom la jël def ko jël jëfëndiko ko jël juroom ñaari kilo jox ko mu yobale kon koku yag na am pass pass fofu nak yalla dogal na mu am fa doom di ñu wax Seigne Muxtar Dieng Seigne Modou Muxtar Dieng Seigne Ahmadou Muxtar Dieng ba nga xamanteni ma Dieng Fallu mom wacc na biñ ko yeglo serigne bi ba bu leggee mat da serigne bi ne bu mëne ñew mëna ñew ci lañ ko ëndé soxna Amintalo ñëwé kam amone fofu muy Seigne Ahmadou Muxtar Dieng mom mom la Seigne Modou Sall tuddi am ciatam mo Seigne Ahmadou Muxtar mi nga xamne moy fi mujj ci jabot Seigne Modou Sall gi ñun yalla yaan yalla mo leral ba meeram do barki khadim rasul soxna Amintalo mom nak mom la jox Seigne Touba muy wajuru Cheikh Mohamed Al Mustafa ak Cheikh Mohamed Al Amin waxna ne itam ci pass passam da am bi serigne bi woko bobu mok soxna Abou Bouss ñi ci kër gi serigne bi woko mok soxna Abou Bouss ne len su ñett ru yi amna gu ci yalla soxla tay ci baba seigne cheikh mamadou lamin waxna ne ci botu la toll ci soxna abou bouss moy mi ngi nampal soxna kunta ñu bari sax dañ nan bobu soxna dedet seigne fallou ak seigne mourissa juroom benn wër ak ñaar fukk na juroom ñaar lañ magaté bobu soxna kunta rek cheikh mamadou fadou lay moy namp waxna ne ci la soxna Amintalo wacce cheikh mahamadou lamin botal ko soxna abou bouss ne ko ma cheikh jam tok leen ma demal leen lolu nak bimu amé wax nañ ne ci ngon gi bimu démé ci lobb bi di wul mat mom talalé ci la ko ndox soufla bi fekk ci bina fi bi mi la tan nap yalla dik ak ciowarem ñu denc ko ci barab yi wax nañ ne mi ngi nelaw ci 1309 depp ak 1892 miladia ñu jullé sëriñ bi moko jullé denc ko Touba buy taxé kon loolu it manam lu mata bayyi xel kon da ngay xamné soxna Amintalo moy aminatul mardiya mo jël ak ruham garanté ko ruh cheikhna ahmadou khadim ci pass passam ak jayante cheikh mamadou moussa mom nak ñi gi gëna jamono ci mi nga xamne mo ñu taxajuk lolu ab teunk bu ndaw lawon ci son Amintalo cheikh mamadou moussa mi nga xamne moy jambar ju magi nga xamne cheikhul khadim moko fagul wajuru jigen go xamne man na lam doon wajuru am iman wajuru am pass pass wajuru am dogo muy soxna amintelo seigne moussa mom mi ngi gane jamono ci ñetti fane tam xarit deppok aljuma ci daru salam ci 1306 deppok 1888 mok cheikh mohammed fadel nima la ko waxone ki mi ngi gane jamono ci ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci wéro rajab ki gane ñetti fan ci wéro tam xarit ci 1306 kon juroom ben wér ak ñaar fukki fan ak juroom ñaar lañ magaté cheikh mahamoudou mustapha mom nak bi nga xamanteni bi matna dal jang fekk serigne bi seigne touba ba dem dekk fiñ wax daru rahman muy keur seigne soyn bi mi da ko tuddé guy ngoura ñi diko tuddé daru nar fa la cheikh mahamoudou mustapha cheikh mohammed fadal seigne omar mbacke fa la len seigne touba dalal jang ñi nek fa dir bu new serigne bi joggé fa ñew mbacke bari jollof am fa juroomi wer ak fan tukki bi dik bobu cheikh mohammed sa mi ngi tollu suratu yasin wax nañ ne serigne bi ci la wolo mam tierno yey xew lepp bu xewé ci la serigne bi wolo mam tierno ne ko fo meuna nek ak ñom nang fa nek ak ñom lima la ci denk moy buñu buun buñu salañ buñu tilim buñu jagam buñu xif lool nak muy yett yu mata denk nit buñ faratu xam xam buñ faratu tol buñ faratu soxna lool la leen ci tegal buñ faratu xam xam buñ faratu ay tol buñ faratu soxna ndax faratu soxna mom pañatum dom kuy faratu ay tol duñ la dogal fay meñ fuy faratu xam xam ci wedente ngay dekk señ bi nga xamanteni bi joge na mbacke bari jollof mam tierno and ak ñom continuer senum jang seigne modou sa mi ngi bind kamil ci fukki atam ci la mokal alquran bobu serigne bi mi ci geejgi bi mbinde kamil ba nopi talibi mam cheikh ibrahima fall buñu wax abdullahi ndour mo yut kamil bi serigne bi ci geejgi serigne bi mi ngi jang ci xam xam li ëpp ci xam xam digënté mam tierno ak seigne mor diara ak cheikh mam fadel ki da jang fi xam xam ki jang fi xam xam waye senop and ñom ñaar lu mota bayyi xel ndax buñu fasan beur kenn ku nek la nga jangé fa sa kalay jangal da ngay ñëwaat nga jangala teureur jang sa morom nga xamni ñom xam xam dañuy wéccet kon bi señ bi ñibisi fekk na limara xam ci xam xam li ci ëpp xam nako bi señ bi ñibisi mi 902 fekk cheikh mahamoudou bachir tamit mi ngi tollu la qadra diyal allah wani mu'minina señ bi neena ci la xamé kon sa tukki man yalla gërem nako waye señ bi mi fi nekké ba 1903 ba mi dem ganar dañu dem ganar mok cheikh mahamoud fadal bañu démé fa lañ jangé wat li gëna bari wat ci xam xam xéti xam xam yi nga xamni acteur yi nga xamni amadou won fi yépp ñom fofé lañ ko jangé mu dess nak tarbiyé bi am nañ xam xam jang nañ am nañ xam xam mu dess tarbiyé tarbiyé bi nak ci en jollof la amé bi ñëwé ci en jollof 1907 ci la seigne modou mustapha degg won turu ndagn seigne bi daana len duggal ci am neek ñaari wër yo xamni wala wër ak nangam bo xamni duñu genn la len fa fekk par bis moy kubéru ndox gok satala ngeubub ciéré wala ngeubub dakane mo len fekk bo waxtu dil soat lañ daan wax ndabal goré ñom ci lañ dal fuk tuuti lañ ci def lu reggut kenn te buñ fa joggé mu dess ndax kenn bu ko lek wa ci sa morom wax nañ fofu bindal nañ fi seigne bi ñaar fukki kamil ak juroom turu ndjay mi boko degge ñi daan gore xer di defar ay mbar di defar seigne bi ay neeg diko takkal ay neeg di door door keur gi ci la bokkon ben bis la ko cheikh wax dem wolu nako bo bi sax lol monako mustapha li nga def lo ci djublu monako beug ni rek ñi lay liggeel seigne bi nako yow dañ la yar ci ak nitte watal bob bi talawate bob bi nak fofu nak ci lolou lañ nek serigne bi denk len linkane yu am solo yo xamne cheikh mohammedou mustapha seigne touba denkon nako linkane yu am solo yo xamne danako jeffi fofa ci tien la won danako waxne mustapha ma ngi lay denk lepp loy jeff ba nga diko wax nang ci jital yene ba nopi
4: yene
3: waaw amna ko la tan sa niyatan la da kulli la yat fa innahu tajnubu afdalul ayat adin qiyam layli dun kasali وبتلاوة الفضول الأخسلي فضول الأخسلي وفر من مجالس القفول إن القفول لا أفول ودنس القيبة النق بالسكون واشكر ربك بمكر بمكرم الزكور نكو وأنوي لنفسك قيورا ولمن رأيته بتلبها كل سمن وفي لسي إلهك أرقب وأن سوى ما ليس يرضيه أرقب نكو سيني بنو سام ما لي ديك يوم مصطفى بول فات ييني تي ليپ لوي داف ليپ لو ام ييني تي لو باخ بو ليپ لوي داف تي لو باخ نانتي جيتال ييني ناخ ييني موي ماتولي جيف دينك نا لا غاي تخاوي غودي ييتي بول تايال كون سيني توبا غيس غا ني فان كون تخاوي غودي
4: تبل تايال
3: واو نيناكو بو نالي واخ اي تياخان نغاي جيل سب تيري جانغ نغا واتانديكو barab yi nga xamne bo fa demé sa lér xol day fay moy barab yu ñuy jëwé wala barab yu ñuy wax wax adina wala barab yu politique wala barab yi lénen ak lénen ndax néna ak ciagat barab yi ciagat yi néna bu yagge néna sa lér day fay néna la nga warona jëwé nang ko sétalé ci sante yalla ak tuddu yalla mi nga xamne moy borom teranga ji demoy ki yow sante li nga yéné sa bop nang ko yéné bép mindeef mo gis ci adina ak képp ko xamne ki sakku na ci yow na ngay xéñam la fa yalla lepp lu yalla gëreumut bum doon sa xéñam teef lool bokku na ci ndinkan yi nga xamne seigne touba di ngi ko nako cheikh mohammedoul mustapha ci jorof ci lool nak lañ nek ci ndigal seigne bi di leen tarbi ci loolu ba wacc jot mu wacc leen mok cheikh mohammed fadal seigne omar mbacke ci la woro nak seigne abdullah ilam ak seigne dam balelo ne ko setal ma ci wa kër soxna aminta mbacke ñi ci mata dem kër nga andil ma leen ci lañ andé soxna aminta soxna asta soxna fati bañ andé soxna fati ñu jëbël ko seigne amar fall soxna aminta ñu jox ko cheikh mahamoud mustapha soxna asta ñu jox ko cheikh mahamoud fadjar mu ne gey seigne omar mbacke ne ko setal sama njabot ko ci bëgg ñu jox lako mu ne tek mu ne ko tanal ma mu ne ko joxna la fati bint mbacke kon ci ciyen lool terbi lay ciyen ci ciene gogou itam li nga xamé ne señ bi ñi sample na kër bañ wacc nak waye téewul ñuy liggé señ bi ñi ci kër señ bi wona leen leen bis niki tay deureum buñ leen jox ci adiya sama jëm ji motax ñu jox leen sama jëm ji motax ñu jox leen su fa soxla nekké na ngeen ko ci def bu fa soxla neeku na ngeen ko dello ci jaami yalla yi ndax adiya foko duggal fa la xel borom nekk da ci tek neena adiya desu ko denc desu ci jilo waye dara buñ len jox na ma tax ñu jox len ci nonu lañ fa nekké ba 1912 ñu ñibbi ci ndiarim serigne itam bimu ñëwé ndiarim taxut mu daldi noppal cheikh mustapha daf ne ko won na nga daldi dem yessalal ma touba ci lay yessal ci touba gasteni gasu yu ma juromi ten yessal keru dar khudus gi nek fi ak njabot gi bobu señ bi mi ngi jaarim muy jaabant nak ci digënté ndiarim ak touba la señ bi am yitté jo xamni cheikh mahamoud moussa mo koy doxé waye itam taxutone mu noppalu bi nga xamé né ñew na ba 1914 señ bi woko mok señ fallu ne nga len sañ ci len dëkk yu serigne touba yo xamni bu ngeen ko sañcé sama juma jama fay naal bu aggé day fi mëna joggé ñew julsi aljuma dan ne ko wax nañu sax daf ne seigne bu seigne bonusa ne ko bo tambale ba dox nang kilometre ci sawalu chamoñ nga fa sañte cheikh mamadou fall mu ne ko bo jeme ci penko nang mi kilometre nga fa sañte wan seigne bonusa bi mu waré mi ngi tambale bakara bi mu aggé usnul maabi joji ci suratul rahdi ci la ag fi ñu wax ci tundo di tay mu sañte dekk boge bam ko sañte ba nopit da seddeli la xassay ngir liggéeyal seigne touba man seigne bonusa tektal la ci liggey bu mi liggey seigne touba nga xamne liggey seigne touba mom du dak bimu ko sante ba dafay dara bañ tambale jangale ak liggey bu ñeeru tool yi tambale ni ab kamil bu kamil ba agge mu boole ko lañ bay yott ko seigne touba ndiarim ci non yi la nekkewon di reub lim nekk tunoti nga xamne luñu mësa liggey boole ko ab kamil wax na ni ñeen fukki kamil bind na ko seigne touba ci nekkam nga xamne kamil bu ne am bay lay andal kon musta wacc motax mo daan wax mag ni bimu toge ne len luay def ba seigne touba geureum la defal na ko te moma jur bu de ngeureum mi deg nako buñ démé ci faña joxe fasé kén duma fa gëna upp force buñ né fa joxe addi kén duma fa upp addi waye nak man Mustapha Djouba ma doy lool nak moy li gëna mata waxtane mu doonon jëm jo xamni ji bolé won na yett yo xamni kuko bolé mëna yor adina ba ci ñëk moy aw fit am xel ak xam xam ak ngox ñent yi kuko yor Seyd Ahmadou man nga séré adina te yépp nak buñ ci lamb rek daj ko ci Seyd Mustapha doonon ko xamni nak teural na plan bo xamni man na yor adina waxuma la ko rew waxuma la ko dekk waaw nga xam lolu li tuba bi def ay etit nga xamni ñom man nañ ci liggey ay cabinet yu kenn xamul cheikh mahmoud sa ci xelam ak isa ci lako da liggey tek lo xamni bo adina yi tukki munu ci ag ci noni lak la nekewon and ak serign bi ci lepp lu mu bëgg wutul daraay bopam lu mësa liggey yoon nako seigne touba ndiarim noni la nekewon yemu ci nak mu tambali sanc ay dekk ci nekk serign bi xam nga tundo do mi ko sanc ci nekk serign bi ndax katos la ko sanc xabaan mi ko sanc ci 1919 touba kayel mi ko sanc ci 1920 lañ ko gor sanc ko 21 deeng nga no naka nonu ba ci ñaaxen mi ko sanc ci 1922 nibo ji mi ko sanc ci gannaaw serign bi la mom 1928 waye nga xamni dekké ci kaw ci nekk serign bi la ko sanc té fu ma sanc ay daara la ko def daara juñ tambali bu sa buñ tambalé mu bolé liggéey bi ak kamil bi mu bind bu nopi jëbël ko serign touba motax kéro bi cheikhul khadim waccé liggéey buñ andi ko touba mam tierno ñew wax ko waka gi daldi wolu njabot bi ne ko serigne bi nak dañ koy mirage ndax abdul lid serigne mossa dañu bari taxaw ne ko keur lu ne man na taxaw bam def jeli nañ wax ñaata la nga xamne da fay jeli mom muy continuer dal continuer cialla gi ne jess mag ni ne liggey baxna lol ndax neena bobal li ci keur gi bimu jexé fekk na mu am fukki tundoti chaque muñ bojj rek bu jexé ñu bojjan menen bimu la tan jex la nay wacc motax mu ne liggey baxna serigne touba mo len ko denkon mok cheikh mam fadal ne la de len liggey ci li ngeen dambu len ko yak motax lolu feñ na ci bi cheikhul khadim demé fu toll ni fu serigne touba yirif ak ñu tollu goni ñeen fukki at wutuko ci jamono yoy lolu serigne bi raglu na lolu kon dal ni la dundé won ci nekk serigne bi jang na ba am xam xam terbiyé nañ ko bam am ngeerumul serigne touba nak doora laq bayiko fi kon ñi ngi xaar sa deuxième étape inshallah taala ci waxtane
4: deuxième étape dina ma jaxal fu koy tambalé ndax fi nga yam mo machallah ci nasiru sek mokay serigne cheikh fakki soor ñi ngi waxtane cheikh mamadou sa jambar bi mag dojé ngir waji nako bisam bi nga xamni bisu touba bi nga xamni ñi ko koy amalé fofu ci daru khodous and ak serigne bass fek xam ngeen ko ci radio jant bi ci touba 95.2 chaneram ci dakar 88.6 waye leer gi fañ ci lugu 94.6 mi ngi andak tam ci youtube bi ko ko xol ak yakara ngi nga xamni ci nek ci condition nek fo xamni xeyna duñ am radio bi buñ xolé ci jant bi tv rek dañ ko meuna am en direct ñami waxtan wi waye seigne bassir jeureujeuf ci jambar joju ndax emission fatick sa lol moko taxa jog muy ñu man ci jangate ñun ñi nga xamni ño top ci ginaaw dess ginaaw ñu man ci am fuñ degeerlo ba meuna sam suñu ngor sam suñu diine sam suñu ak talibé yakarna cheikh moussa mi amna lu ñu won lo xamne lu mata bayyi xel la moy limi don domi serigne touba khadim rasoul gis nga dañ ko fa ñuk re dañ serigne touba rek di sakku ak talibé kon nañ xamne ak talibé serigne touba limi yor day jaay ndax bu doon wax na ko bu doon luy maye la kon yakara kenn du ko ci gëna yey waye lool lepp nak mom da ko tek ne tek njurel gi fele tak ndigam liggeyel serigne touba kon lolu seigne mounta khanane bu liggey bilal souf yakarna ne mom fofu man nango jangate fofu ne seigne moussa mom musta nangou mulal souf wa la ci dess moy askanam yi limi tedd tedd limi mag yi nak dafa melni mom gisuko won lim gison rek moy seigne touba khadim rasoul lolu tam am solo la donte askan wi waccay la wu deuguer wu bax lol sax wu am solo waye teewul mom dako dafa dadi dako waje waye teewul nak la mo ra sakku xam xam gis nga lam ci daj li nga wax fi yefi do ay naxé duy wax xam nga né lo liggéey bolé ko kamil at mu jot nga bolé ko kamil jox cheikh abdou khadim ak li nga liggéey lepp lolou yakarna né xamona né mission bi wurtu yomb té deug yalla woné nako taxaw na ci taxway bo xamni ñun ñi doon dess ginaaw rek taxoon mu taxaw taxway bobé lepp lu ab talibé mësa défal Seyd Touba fekk na Seyd Moussa jitt na ci waye nak jaayante soxna mi tello bobé dafa mata taxaw touti lo tam gis nga soxna yi am ci seen pas de responsabilité ku mënte ég fa joxe soru it amna lo man ku nek rek kala suñu borom bolé ku jigéen soxna ci borom kër bi ko yalla bolé amna lu mëna jaayante digël ak mom rek sa suné sonam intelo defna dañ cey tuddu li rek waye amna yu ko jitu yu waaw yu bare bare yo xamne pass pass yu amone yu daan def yo xamne mëna matona am émission waye bi nak daf cey gëna kawé moy ru ak du nim nexé nga jël ko joxé ko ngir lan ngir sokk sa ki la suñ borom bore ngir mo wona wël liggéey yalla bi lolou yakarna né kenn ku ne xamna né taxaway bu matamat la bu mat di fatali la bu mat di waxtane la ngir ñu xamné ñun am nañ ay référence ngor amna fi yag na fi ngor yag na fi kon soxna yi tamit ñom ku ci nek amna lo man amna lo man jaayante sa bëgg sa bëgg tabas ki jot nga jaayante ma xat wala leneen na leneen nga jaayante dépense leneen nga jaayante sa ko mom dal lu ne man nga ko jaayante di muñ jaayante di di baña jaar ci téré lool yépp ay jaayante la yo xamné kenn ku nek war na ci amana gor gor ngir jangate ko yi nga xamné su ko défé ñom ñoo ñe fañ égul ëlëk bimu faaj par yakara Seyd Bassirou ginnaw fofu yi nga xamné digëm wax nga Seyd Moussa tax waataayam waye digëma Seyd Touba légui nak digëma Seyd Touba lér na gis nga taxaw légui nak dañ ñoo kon ci digënté Cheikh Moussa ak ginnaw Seyd Touba nan la taxawé taxaway ba ginnaw Seyd Touba buñ ko waxé na yakara né dañ ci tambalé ci laal di waxtaan ci ni ñew gi Seyd Touba ñew fi ndax boba taxaway fit deug ak jom ak pass pass moko taxa def ndax boba Touba be fi ne waye teewul mom lijeentina ba ndigal lolé ko Seyd Touba joxone fexena ba taxawal ko kon mu ngi tambalé kon ci andi Seyd Touba nak ci dekkum bu sel bi nga xamné moy Touba tam gënal lu ko fenn fu non so refé da organiser la ci top nak lepp nak ñu mën ci amana dik Cheikh Bassir wa
5: deug yow xamna ba dañuy ñew
4: waaw
5: ci birum talibi ko
4: wax waaw nessa
5: ci na suñu sa

0: gën mooy hectare bi rek nekk nekk ci ñun neen ak gaalam génne la fa gën a raxat ñëwaat sukk ci buntu bi buntu baraaj bi ne mu génn ñu ne ko mu ne leen ñi ñu ne mu ne ko lii day dañoo bëgg ko ñu ci fàggul hectare bi mu ne fàggul naa leen ko ci ndax moo gën fii ak ëllëg loolu moo tax ma gis ko ci Serigne Bakary Madina mii tali bi wuura gis ci moom ma ñëw fi loolu Cheikh Mahamadou Fall moo ko wax gannaaw Serigne Modou Moussa. Serigne Modou Moussa nag lettre bi ko sëñ bi mujj a bind ne ko na nga ma yónnee junni lettre boobu ñu ngi ko bind ci talaata ji mujj ci tabaski ji sëñ bi moo bind ci bopp lettre bi lii bismillahi rahmaani rahim wa salaatu wa salaamu ala sayidina mohammadin raufur rahim haasihi risalatu alqimatu fi awaqiri sil hijja haama hamsasi muy 1345 ca tabaski ba nga xam ne wenn weer moote maanaam mo ca fan yu mujj ca ca at ma min cheikhul qadim min cheikh mohammadul mustapha ila walidi cheikhul qadim nga xam ne sëñ Moussa moo bind lettre bi waajuram ma adiyatin qadruha alfu dirhamin mooy adiya ji sëñ Modou Sow mujj joxe daa jeg ca lettre ma ne bismillahi rahmani rahim tubtu ilayka tawbata hamdin salimin la yamliku li nafsihi darran wala nafhan wa qad jahaltu fi yadi amili ma fi surati alqadri hamidan wa shakiran wala arju siwaka fi dunya wala akhirati wala takkini ila ahdi wa salam dafa bind ci lettre bi ne maa ngi tuub tuubuk jaam bu tooñ boppam boo xam ne moo mutti boppam njariñ wala lor ne def naa ci loxoy ko yor lettre bi lim ba ca suratul qadr maanaam sëñ bi nga xam ne loolu waxin bi teggin gi tudd ko ne ko junnee ci ne waaye alfu je ca suratul qadr maanaam boobu junni jàmbar ko daa joxe sëñ bi ba mu jàngee lettre bi dafa bég daal di wëlbati lettre ba fa ajabahu al marjou fi daaray ni daal di koy wax ne ko bi mu ko nuyoo ba noppi ne ko nag ma xamal tuuti ci addiya alhadiyatu tashubu lmurida ila lsahada wa hulu lmaqamati wa kasrati lmali wa mohabatu nnaasi ilayhi wa sabqu alaqrani wa hadami ruhyat almalakayni fi lqabri wa sarahatu jiwasi ala sirati wa duxulu ljannati bi xayri saabin an la yara finnat alqabri wa yandiu min akli duudi fi lqabri wa xayri salika wa fi lhadiyati manaafiun la tuktabu bil aqlami wala tuntaqu bilisaani li anna alhadiyati waxida yujsa sahibuha bi isna asra alfan wa huwa al aqalu fiha wa al aksaru salika la yalamu ila allah maliku al mulk wa salam dafa ne ko bam ko jange lettre ba noppi dafa wëlbati lettre bind ne ko ne ko ma xamala tuuti ci addiya addiya nee na ko day yokk alal day yëkkati ay daraja day tax nit ñi bëgg la day tax nga jiitu sa maas day tax doo gis malaaka yi laajci bàmmeel day gaawal sa jéggib siraat day tax nga dugg àjjan day sulu isaab day tax doo gis finnay bàmmeel da lay musal ci saxi suuf yi ba duñ la lekk mu ne ko jenn addiya day njëriñal addiya mu ne ma ko bind ci sama xarima mu ne ma tuddi sa mawla mi jenn addiya daal yàlla dana ko fay ba ci fukki junne ñaar neen loolu mooy la gën a tuuti kon la gën a bari yàlla moo ko xam akub yonente bi kon loolu mooy lettre bi addi ji sëñ tubaab mujj a jox sëñ Modou Sow mujj a jox Cheikhul Qadim ndax ci weeru tabaski la ko jox weeru tam xarit sëñ bi wàcc muy xaama moom sa sin sëñ Modou Sow nag tubaab bi mason na ko woo 1900 ñi ne ne 25 la ñii ne 26 xamal ko nag ne ko sëriñ bi booba gis nañ ne sëriñ bi mi ngi jëm mag te xam na ne lay dal yonent yi danañ ko dal ñu xamal ko nag ne ko li ñu bëggoon day mooy bu fi jógee ñu waajal barab buñ ko yóbbu ñii ne am na barab bu ne ci Dakar moom la waajal ñu ne déedéet ca li fu ñu wax Lyon ci France bi sëriñ bi demee sëñ Modou Sow bi mu demee waxut sëñ bi dara bi mu demee ab diir sëñ bi woolu ko ne ko naan kat saxar yi dañ laa woolu woon mu ne ko waaw woolu woon nañ ma de mu ne ko luñ la wax sëñ Modou Sow am kerta ci wax ko liñ ko wax tooñ sëñ tubaab bindu nga naan ko buñ bu yàlla sa fee jamono mu ne ko am nga ndigalal wax ma liñ la wax mu ne ko dañ ne bu yàlla sa fee jamono dañoo sàkk fuñ la yóbbu mu ne ko Moustapha mu ne ko Mbacke mu ne ko su bisbaa Touba la ne ko tubaab bi takk na ma war na ma sëfa ci des
1: ca
0: li ma mënul sama bopp bu ngeen ko defalee bi ngeen taxawale tax mooy ma jóge fi ngeen yóbbu ma tubaati bu xaddam ba ko ñaare sama jumaa

0: Jantibe FM, Tiéñare FM, Yarigé FM.
1: Yar biñ ci andal di teju bëgg nelaw taxul ko xamni ba ngay goné nga tam tim ab tal di jang alquran bu ba sété nga ñeku tara dem da no bëgg wëta suñu borom muy nak jëf ju rañ jo xamni jëf jël rek lañ ko mëna wax nak tedd tara na gën ak yalla ko yor do ma la mëna ci jëf waye suñu borom ko fayal bopam ndax moko santane kon jëf ji nak nan ko rafetal ba ci sunu li ni ci lan dal wax rek lañuy wax ak bokk def na lu ne ak bokk amna lu ne ak bokk jëfé nan ko nu ne waye lepp na rafet lu ci way mënu yi dun la xarab ku jëkoti na nga yërem doole yëmul ku ci talal sa morom mi boy jinn sa asa bul ko ko russe jox te lu way man ci lu jëf ci lu baax nga diko dem te yalla rek tax jëf yépp la jëf jëm ci sunu borom mo bénéfice fop mo gëna noppalé kon aboba ci kanam
2: wa jëri jëf ablay boum gi na bir man bala ma tontu baymatine ndax boum gi dafa bari mag ñuko bëgg lool te baymatine dugg fo xamanteni ku jëful do am dara dama bëgg na boum gi nga bëril ko amul ndjay yoxu nu dégglu ko touti mak baymatine bokk auditeur yépp jël ko ndax boum gi bañ ko waxé ak légui jëf rek taxon ñu wax boum gi kon baymatine bis bu né talal nga waraya ya goor non ngeen daan def waye tay talal nga raaya wo xamanteni ku jëful do am dara kon nan dem ci birima bamu sax ma del ci wa tontu la baymatine

0: jërëjëf loolu bàyyima teen jëf rek a taxoon buum gi yàgg lool te jëf bàyyima teen du dee bàyyima teen waxoon naa dimanche bee passé ni nit bu jaare ci gent fekk teen ba sag xandeer ya bari mu seen ay guy rek wëcc boppam jooy mag ñu baax ña fa defoon lu baax la fàttaliku ak bokk gu baax ga gañu defoon lu baax kon bàyyima teen jëf baax na fu ne jëfit moom la yàllay fay nun ñi ci àddunaat ki jëf la ñuy fay nag kiy tabaxlu dalaa tabaxal da nga koy fay ndax dalaay jëfal yowit da nga koo fay waaye di def yépp ak jëf yépp jëf te yàlla taxa ci gën jëf te yàlla tax baax na fu ne bàyyima teen nga tudd foo xamante ni li ñu rawi ñépp mooy joxe li ñu yoroon faban la ñu yore ak seen yaakaar joxe ko mag ñi bàyyima teen dañu daan taal ab taal ba mu tàkk ñu fab ci teg ca ba cin li bax li ñu ci war na sóor benn jaayaal li jóge fële dikk di leen wax ni kër ga de dara néew fa ñu waxtaan ak seen soxna seen i doom bañ koo yëg ñu ni ko loola ñu war na sóor demal fab ko jox leen ñu fab ko jox leen ñu féeteeg yàlla léeg-léeg ñu daan ko def ba ñuppi jileem sippi ab sëf indi ko ci kër góor ga ñu jox ko nga xam ne yàlla mën a fay te France daan roog yàqu waaye góob da koo weddi juróom-ñaari fepp ngay def ci mu toobo def ko ci ab noor maasale koog saw dàll dem yàlla ngëleen wàcc ko fa am culet ba ko fa lépp luy ruur wàcc ko fa yàlla taw ba mu tooy mu génn ay feppi dugub nga di ko bay di ko topp ba am cam sax am ca gittax goo xam ne da nga koo yóbbuwaat ci biir kër ga am ci xatax kon bàyyima teen nga xool ni yàlla moom léew-lii nga ciy def lépp moom jëriñul yàlla dara yàlla moom bu nu bayalu woon du ko tee doon yàlla julli bu nu julliwuloon du ko tee doon yàlla yàlla soxlawulu ñaan yàlla soxlawulu na yàlla mucc yàlla mucc na ba noppi nun kay nooy ñaan sunu mucc nun nun nooy ñaan sunu jaamu yàlla yàlla na ko yàlla nangu nun nooy ñaan sunu wërsëg yi fan dan koy def bu ëllëgee ndax ginnaaw ba amatu ko mënatu ko nekkatu fi du fi jóg kon li nga ciy def ci sa dund ak sa tal rafetal ko ba jëf ci loo xamante ne bu ëllëgee jàmm ñu fay la ko ndax ku denc ca banque ba nangaa bëgg boo bindeew këyit mu dib sekk ñu delluwaat ci biir banque ba joxe ko fa nga jël nombre ba nga ci soxla la ca des nga bàyyiwaat ko fa kon xam nga ni loolee lépp ab denc la waaye denc di dénk ko yàlla moo gën a wóor mën ngaa dénk nit mu fàtte nit mën nga ko dénk ci néew doole mu dem ba am doole fàtte la mi ngi am nit yi tegi dem ba mu jàgg bàyyima teen mu bew ba nga xamante ni ki nga xamante ni bokkam la wala mbokkum dëkkandoom la wala mbokkam la te yaa waxoon ni ki nga bokkal atelier ngeen bokk métier wala ngeen bokk daara wala ngeen dëkkandoo mbokk mënatu la passé loolu ngeen bokk loola ba noppi nga yëg aw métier itam yorloo ko mën a faje te fajoo ko ca te boo wëttul nga delluwaat sa kër ni diw de dama doon ab xaalis yàq ab dërëm te dimbali woo ko ca weer ga ko te dimbali woo ko ca mënal naa ñàkk nag ba nga ko joxul woon it mënal ngaa téye sa bopp téye sa gimiñ téye saw làmmiñ ndax dimbali woo ko ca te boo wëttul yàlla nga ci li bindal Bakar bàyyima teen mi ngi am mi ngi am it foo xamante ne war nga faa ji nag mbir mi ba bu mbir mi saxee ba ëllëgee jàmm nga fàq fa mbool bàyyima teen wala nga àbbiwaat fa aw jiwu te it muuri koor yi it nag bàyyima teen rootaan mi ngi jéggi ndox nag muuri koor yi nga wax ni rootaan mi ngi jéggi ndox rootaan mi ngi jéggi ndox mooy boo ko bëggee dégg ci wolof mooy yow mi rootaan yi jéggi ngam ndox ndax boo gasanoon teen fi nga jóge am ndox ne fa bu fa indi woonu brebino ci sa wërsëg am ndox ne fa waaye nag ñu ngi koy teggi di ko yóbbu foo xamante ni romb nga ko ko aajowoo jox ko ko te mu sës ci yow te bàyyima teen joxe yépp joxe guddee ci dàq joxe yépp neex na nag waaye ko jox joxe guddi yan ko sa doom wala nga yan ko sa soxna teg ko ci teranga ak sutura ak yëg ni ko joxal ma ko sa bàyyi diw te muy guddi bàyyi diw dana ko jël ñaanal la ñaan goo xamante ni yàlla rek la moo ko xam te bu ca yàlla boolee loola fay la ko bàyyima teen ci jëf jël ji da nga cay am daal di ñaari pay bàyyima teen kon day daal di doon fitalu yaari ngimiñ da nga ciy tooñ fayu ci te bàyyima teen lare du mën a fital pitch yaani toge rek ci baymaten jëf yep jëf te yalla tax nga xamanten li ngay jëf yow yalla tax nga jëf ko waye jëf ko nak ba nopi baymaten dem ci grand place ba dal ni boba legi munuma ñew lima jotti telephone xam nga gaay fi ñew rek mom wéru koor bi ni lañ may def dañ may lejeel yow lo meuna dimbali ko say bok def ko ci jami yalla yi def te yalla tax yalla lamu bind dencel ko nit eggul ci xam ko té ñu bax ñu xol leen bayma té xol fi nga dugg légui xolal njabotu cheikh rafal gi xolal bokkulep té ni ablay sambu dimanche bi passé xuma demb mi ngi koy wax nan amna ño xamni dañu rousse sol déguisement yow bo soule rousse sol déguisement amna ablay néna amna ño xamni dañu am complexe ba dañ koy duggal ci seenu sac gadd ko ba dem ci daayira bi sogo sol déguisement bi bo gisé seigne cheikh mbacké gaynde fatima borom boum gi waxon déguisement bayma té da bëggoon ñun ñep ñu yam baymaten sol nañu en boule sol nañu verte wala sol nañu blanc wala sol nañu noir wala sol nañu déguisement ñun ñep bokku lañu kenn doot fa xam ki yor borodé bi kenn doot fa xam ki am or bi kenn doot fa xam ki nga xamanteni jëkërëm da tukki kenn doot fa xam ki nga xamne jëkërëm day wayani wala ki nga xamanteni ab serignum da gaddu pel wala day da day xey di maçon yi wala da xey di miné bari ñep dañuy daldi yemalé jikoyé doot ñu feñ xel ya daldi andando bok ñom ñep ñu daal di bokk bëgg jamm gëñu bokk bëgg jamm té loolu and ak jëf jël la kon bayma teen bala ma xababal dama lay joxat nga dil ci wat ci magña nañu daan joxé jëf jël daanañ ko def sax ba def ko ci ay soxna daanañ ko def ba def ko ci nit jëndal nit aw fas daanañ ko def ba nit ñu top tol ko ci mu am ab tol ndax bu jëk bayma teen ko mi bokk da nga am fas ko mi bokk da nga am aw ko mi bokk da nga am tol waye nak ki am aw ki ñu wutul aw mu dund ba am ñaarel am ñettel bayma teen yefusul ma ngay gor gorlu sa baye da and ak borom fas moy dak fas wi ni ko ale bax yaay fasina prap mu ne ale bax yaay ni ski ci borom ben 504 romb ko mu ne ko koke di bonul ndey kon ñaar nak buñ de and bayma teen di lengo ku ne war lakh ma ak lakhmar kenn ki dem ba mu jaag mu am r4 bu demé bu mu jagg mu doublé sa way kalaxoné wuko ñaar ñu yor légui ño andatul waye du déclé du faté yalla moy rawanté moy jox li rawanté waye lu yor lu way yor dal ci sa wërseut wal nga ci def jëf jël ci fi bayma teen ubé jëf jël ji nak andana ba ca korité ga tanu diko défal nak ñun jigen ñi ci kër gi ak ñi and ak suñu soxna ak doom yi complète yu yomb yi sax jënd ci yobul sa doom goné xamul dara jëndal koy dal yobbu nday yet buñu critiqué li jotulak li woro ko na xoti baye def ko ba noppi boole ci fariñ boole ci ndawal boole ci nim doon dund ci koor gi lu mu andi ne ko baxna sagal goor gi day tax bu ëlëgé jam sa doom sagal la te ku ñuluk sa jëkër sa doomay matama terrasse ben ak kelay sey wala étage be ci lay sey bayma teen mo gëna yomb légui ma jur borom étage bi ya ñom dañ daan taxani di muñ di laxu di sokku ñël di sokku ñanja diko fofu di andako muñ sa bay ñom yoron karawas yor bat kon jëf jël bayma teen ji nga indi ku ne man na ci gis sa bop kon bayma teen ma delo lo kaddu gi ba ci kanam
1: jeul jëf mbay waxtaan dafa am waxtaan am fi nga nat rek fi la tax la nga fatlikou jaaraliko ci sa wajur ye metti won na waye motax nga sagu motax sa morom sagu kilifa tuddul won kilifa ki fi fajj la tuddu Thomas Sand salam alaykum don gan soxla ci bir keur gi te fekko fi beurum keur gi da nga tegal am da nga yexa am kula entrer man lan la dalal nak ci kipar ma set garab gu sedd guyu nu dalal la fa may lam dox nga nanu la legi señ bi ñew du senu ñak kersa du senu ñak worma dañ fa sañul dara ci xamunu la fa lu la dalal man lan la fa wekkal ñowaan gor gui bayiko ci biti ñu na togal ci ñowaan gi dallu bo leen joxe seen bu bu sumeku ci taatu garam gi leen koy wek neegi mom do ci am bentang ci borom keur gi ñew lu ko waral digeen dafa laacc sori digeen dawul taxaw ak goor muktadna te bokul ak borom keuram dara legi nak nañu dox ba ci digi mbedd ma nit ni won soxnas jambour ak nuko ne
2: jëm tibe fem ci ñaan
1: mu ñoo taxaw ak mom di deew ak mom te lañuy deewo dara do ci bax
0: kon aduna yaqul jamono ya jikoye yaqku
1: ba jikoye yaqku
0: waaw xam nga leg leg may deg bayma teen ñu naan aduna dafa yaqku kon jikoye yaqku
1: waaw no ñew ko nak ñu set li li ñew sunu nay yu bax ye seen mam yi sunu mam ya anim ko rete dañ ko daan xëccu mo waro la tax ñu yar ginaab diko def ci ngunu boba jaay yap xewul bu do masane yeen ñeeku ni ci rap geel lañuy julé wala taxal geel lañuy julé sax it ci gundi gi ngay waxu wo sa dom bamu ñew nga ko sukkal ci ngunu li mu sekk ci bir gune ni nga ko genné sama ñaar sikk yoyu mu genné dal di tek nga teunk liko genné sama ñaar teung yoyu wala ñaari jeeg yoyu mu genn ko muy ñant ginaar ma tek bu mu deugar tek du ko def manum leum day wo ñaari wu jëm ba ñatt ma mu wo wu jëm muy kenn mu ko mande li la bëgg jox sama nijaay yow nak mu ko sétal nu war dox rek nan dem ci ngunu la nga sét nu mu jéké rek xam nga ni fofu juba nga fa
0: deug la
1: te bëgg nu seen doom tassaro
0: waaw ko sa wuji di selam do sét
1: ñaari doom yépp bokku suk domam ni yun mom ki nga xamne mo wara topé nonu dug ci ngundul ndayam mun ko diet togal sama ngay dug ndax mo genné won ganar ye yow li soyon ci ganar yi ala nga jek ngo tot yi top la
0: kon ñom ñaar ñi wujje la wax lolu domam
1: waw
0: wax koy
1: mu dal won ñeku mom ko dugon ci ngundul cey domi aw bi dug ci ngundul ndayam tantam ji dal li genné mun ko waw yaayam ni ko waw bi de baxna ak bi man nga koy joxe de man ko wa teunkal joxe rek lo ci def non la man yaay sama mak lo wax wala yaay sama yaay wala yaay sama yumpañ lo dox rek non la
0: wax ak bok seyna no
1: bis bi dañu bëgg rek pour mu bax ci sama nijaay sonna mu jox ko mu dal ni la fet la fa sirep dal ci genn ñaari témèr bobu dara serul nuko sama mak jappal mu na man ko bolé ci ling koy bolé ling koy jox ñaari litre diwli na nga ci sama ne mu fas ko yegg ba ci baye mo ñeku ñu tek ganar yépp ndey ma ñi xaj bi yëkëti ko jox ko ñuko mak sama rak ju bax ji ñoko yëkëti dimbali la ci añu pore
0: jegg ji deglu leen neena jegg ju jëk jë nonu lañu daan doxale ak seeni sëriñ ñaari wujji la wax ni ño joxe ganar yoyu kon ñu deglu baye mateen ci jëf jël
1: yëkëti lañu am la di koy wañeku nu boole ko nu tek ci loxol aaw bi mu ne ko mak sama rak ju bax ji ko joxe mu dal ni suba ko wara togg mu ne ko ñun ñeppay dugg ci wañi mu ne ko yow kat jarul ngay dugg ci wañi dima bëgg moy bo xeye xolil ma yu sewi bo fajaro suqil ma ginaar yi matal añ bi mu ne ko bax na man de noko ci bëgg rek bëgg na ko ci fofa jamm fanan na fa ci fele yenn ñe genn won ganaar yi kenn ku ci nek ni yaay mu ne ko nak ma may gag bi boba lo rek la no am soxla wala may ma tanki ginaar bu len ko joxe ñu nga len ci nattu ma xam nuy def mo rakem ak wa keur gi ke genn won ginaar sa tane len day wagneeku ni toggu len bu gene pare nu bok ba la no pare mu ni surna fofu la ngor da tambale ni tutane rek kam fofu lay tambale nga retourner nak bu gene wagneeku tek seen añ koy yobbi ci pintima foré daxé santante ñaanalante bo legge ci sibire kenn ku ci amone soxla taxaw wax ko fa ni sama soxla ci dey bëggon na ko ci ay dama don xaar bis bi comme que ñun ñep dajale amna soxla nangam suma sañon nak wa dekk bepp juk taxaw ci
0: kon bayima teen bobu sikkel ak togg ak xeexlonte amul
1: dedet boba abo ak mbaxa am nit ñi sakku mbax te it nak kula iñanam xeer say du la takal ko wax fa su parla tontu na naru gor amna jëf yo xamni nit ñe koy ni rek legi ngi topando tubab bi ndax lan ñam ci sa bop tranquille gop la ngay re ci tubab ba ñe ko diko def ci nampé woko ci pinch mi bo legi ci bëré sa naxar do nga lay door tekkale lu yaq rew mi moko yaq
0: tekkale
1: waaw yo de sama bi ne ma rafaté mo xana sa ki nga yon mom du sang du foot du balé setal di wax xagné euro sangom ak photo mo jottugul té ké yakamti bëgg feñ ñu ndom ak ba nan leen di delo ci xali tay rafetal sunum xel tay waxante wax ju rafet dooma adama mo mëna défar dooma adama ni mom dañ nit nitay garabam waye nit nitamay garabam aboté bu la nexé tok fé ci mbolo mé mo waxu ñub jup mala bi ngén ku bari ay ay ngi ñew baxna lool waye histoiream dafa bari suma ñëwé yakamti nuyo ba tax ma jogg ci kenn bu né ma gis na ni ma def door ma mbëk ya ma ko tek ya ma door
0: mala door
1: ma jup nit mbolo fekk la nga tok nga ni la ilaha illallah waxtaan mi nexna mu né am ni ku bari jamm ngi ñew ku bax ko amul kenn xarma yalla mu ne xana moy diw mu ne wa mu ne ay yow de sa way la lox ci mom deug la ma ñew retourner yakamti ba joggi nit koku ni ma ah way ci sa way li amul solo ka tok fi ni ñok jog tek ma tok ya ma dalal ya ma sagal ya ma bolé nit ñi ya ma may tranga jom fam
0: deug la
1: kon dal ni nit nitay garabam waye nitamay garabam ba yakante ak xagnante place fiñ tollu ko gis mo ñeeku nekk ci place am nitanga ko ronu ci na boma joxon place bi de li ci ki def mako ko dakk fop ku tabaxul bop rek mëno ko toj leg leg nga yakal nit nit am leneen lu gën nang ko yakal te bo la gëk ci biré lolé mu am man na law ba dila tekk te bu boba da nga am gacci abo ba ci kanam nga ñew
0: waaw deug la damay ñew fofu nga ubbi lu ne da ci mëna dugg lu ne de nga li nga wax legi ci manam ñaari wujji bu jëk nañu daan def ba taxsi di doom and samak dootu ñu ni yene bokk baay rek legi nak dañ nan yene bokk baay rek bu mu lepp jom gënu la ndayam gënuma no bokk kër gi rek li nga wax bu jëk mo daan boole ki boole day andandok magam ndax wax nga ne biñu teŋké gënaar yi ba paré bu doon jamono legi ji képp lay séx day jëk yobbu ki gëna neew lay sheikh mu jëyoo boole mu jëkë yobbu wala ñu rétanante waye de nga da nga ni bañu teñké ñoom ku ndaw ki da ko ni yobul yow yaay sama mag bobu kenn xamewul ki ñaar yi mu joxe wala ki ñaar yi mu joxe dañoo daali boole tak seeni loxo fap seeni doom ñu andando biñu duggé ci ngunu rek nga daali boole ñu bok biñu andaté ndaw ci dik manan na fap ay ganaram yobbu ko sama yaay mala jox aw bi ni mala jox ñaare bi ni mala jox waye ñaare bi mo ni aw bi bolel lima yor ak li nga yor yobbu yaay sama nday kon lool moy defar ak bok bu ëllëgé jamm doom yu dootu ñu wujjé waye bu doon jamono légui ji nak ak ni nga xamanteni lañu wujjé ñom kenn ku ne da ngay teunkel sa bop bo wutul sax nga joxé ko ci sal ba yow mi ëppulé bo wutul nga bayiko bo bëcëk nga joxé ko ñëkke li nga xamantene mo and ak yow day daali taccu daane ah gan ganar gu ne jarna jooné ñaar témé yeneen ya ca dess nga xamantene da jubuul ak koko dana ko xeb ba genn ganar gu nek da koy def sax ganar élévage wala mu def ko genen ganar go xamantene xasuma nak yaay kati ganar élévage ndax xiar na lol 2500 la ko gaay jaay nañ ko wañi wala ñu dem table limiteen kon lolou baay miteen day indi ay mbir yo xamantene manam ki wala jëf waru ko xol ki nga xamantene da mom kër gi wërta gënalé ay soxnam bok wala ki nga xamantene manam da def goro nek ci biir kër gi momit baymiten na jël rolam baymiten ñëkki li nga xamantene dafa nek ci kër gi sey yegul wala yalla sambaram da ko jox ab safan mu del ci wat ci biir kër gi bu ëndé jikko mit ñim fekk ci biir kër gi ñu di ay gorom nañ ko jéema neubal té mu ñëw ko nak
1: dëgg la
0: baymiten nité nga joggi kërëm yor aw nakar dugg ci biir kër del ci wat kër ci am ñam wala mu del ci wat kër ndayam wala mu del ci wat kër bayam amon na nakar wu ko jeli famu nekkon te bayima ten ku nek ci xare bul rek ñi jam bayima ten kuy dund ak kuy dund lo rombati mu di ab sam ci gatché jënd ci bayima ten yalla bu mu dal ken waye bu la delul nga genn sanni waye ku am dom ju goor am dom ju jigen ci jamono ji bul retane kenn ci gatché bul retane kenn ci kërëm bul retane kenn ci ak telim bul retane kenn ci ak mana dem bul retane kenn ci ak wëridim ay meten ginaaw nitangi dundu dara wëssagut yalla bu kenn nak am genn wéré di mbaa ku ko am yalla nako yalla sam borom safara ci yalla defal la jam tan bokku ci tabi fete ginaaw yalla nga genn jam julli ak li ñu doon def ci wéru yalla nako yalla sa borom nangu maynu jam ak fiix ak tal waye dafa am lo xamanteni bay matin ci ko def man nako daari xamal bopam ni def na lu baax waye man dama bëgg li ma def nit ñi genn ci mbeddama waxal mako kon dafa am leneen lu cey dug bo defé nak te yalla tax bayil yalla dina fay yalla du fab jeufi bay matin fay ko ablay sam yalla du fab jeufi ablay sam fay ko gor ndjay ku nek la nga jeuf da koy fab fay ko ko jeuf te jeuf yep jeufal ki nga xamanteni li ngui koy jeufal beggun nako manal bopam ci munuluko bopam nga jeufel ko xana da nga amul ni bay matin lo gis ci aduna xamalu ci dak am ko man ko joxe te yalla tax joxe neex ki nga jox bu sañan melni yow waye talal na loxom nga jox ko te kif ki talal kiko joxo buñ de ngeenel dana am dal ki joxe geun ndax ki talal tek ya waye nak joxe ba nopi genn ci biti te ki nga xamantene da dikon ni bay muten la soxla wala gor ñay nda nan la soxla ma gis la ngeen and duggu ci neek bay muten and ak yow ngeen waxtaan waxtaan wo xamanteni fa ngeen ko teunk bo wutul sax nga ne ko bay muten di siri deunk bima ndale won wala sama jaar or bi dama ko fi bëgg ba bay matin musba nga joxal mako mbay sam moabal ma nangam ak nangam bay matin dal di genn dani koku de nangam la fi doon wut koku kon secret sa waja manon nako wax ndaw sa manon na wala waja manon nako wax ci eutuba amit nañu ño xamanteni bay matin dañuy def ba paré seen yama neex ñu soss ko moy man dal gaay gis nga rek lima bëggono jënd parti wala lima bëggono dem fenn gis nga sa way ñëw na fi gis nga ko nonu mu ngi nonu genn neena kërëm wala ñaaral baako jaaxal wala benen affaire xam nga yu mel nonu bay matin bo defale nit ki fa ngeen ko don defé yalla do mo xam mo fekke bo guéné dencal koko bu del ci waté ndax ngor fay ci la lolo yalla dencal na la ban fay na la bi yol ndax fañ nga a jom deug la momit bu

0: et sawet setan ne ngi nonu gennel tel lu ko may do am pay alakhirah te dama wax ni la yalla kumu yebal adna xumu lu muy deeyuk yow waye lamuy deeyuk yow bo genn adna ko pop ndax lum la ma sa tele rek ma nga la fay xaar kon bu nu toge tay ji ba lu bax li am nal bu reey bi am te ko ko jëfé won tay ji fekke wu lepp li banex ci nun nan leen wacce suñuy xol lu nu tarde ci kanam yalla mba amunu ko ci bammel suñuy xolal nu toj day adina ko yoromul gënoko ko mu ñëlul mënoko ko upp wërsek ci dimbali woko tanewu mang ci may bay sala far sama dom ak cheikhou nambu ak soda sama yaay ak gas ndjay di len di nuyuwale sama dom yeb di ci may assu mbacke ak ki nga xamne moy sama xarit mom ñepp xamna sama digënte ak mom muy madam bay ak sophie diouf sama dom ak wa keur gep nu ngi len ko may waye dal dama wax ni la lu way di mëna def ci lu bax de ko yok tanu baye kharabate qassate khibat bunu setati suñu bu len set sen ci way morom yi mu oyof lol ba tax bu ëllëgé ki ci biré ngeen jël ak yabel bu ku ca duggal du nonu ñëkëré ñiga fecc taxula mu jëb geew adina ti bu tangal lex ba ko ñëkëdi ko mujj té li wër ci wor moy jamono ji mat ju jara ju mana ligé jo mana ligé yalla la ju jar yermandé ju jar tay ju jar def lu bax ndax jamono ji dag na lol tabarakallah ma sha Allah xulo ak nit kit wax ko bopam ak ñakam ñu lan ko tuddu tuddu graflem tuddu neew doole jëkërem bu seen ñaari jëkër bokké ndé ak bay nga ko yow ni rek nga mel yow xam nga li sa ndey liggey bo bokko ci sa jabar do nga da ngay sey waxul len fi wax ju jar nga taxaw diko xass da nga def ni mom do nga xass nak waye xass na sa jëkër ndax xamoon lu mu jëkke won ba latu mulay indi ci kër gi xamulo fu mu jaar latu mulay indi ci kër gi wagne ko xol sop goro ba sang nga ko uhuh da nga iñaan motax yoro ko en ko xamni man na dabé wax ko wax ju sew aw matam jekki wat te lu ko meuna fa ndax am nga ci kër gi juromi dom di sey domam sey munu lo retourner ba wonnat lin xolam dal di nakari ci bugu ko wax dom mu wagne ko dal sa kaw mu wey ak ngorom def nga lu ñaaw def nga lu bon kon abo ma bayila ba ci kanam
1: waaw deug la ah man la dana laal tayri tamit dana laal tayri de
0: aha
1: ci jëf waaw ci jëf jël
0: waaw
1: tayri ñom itam maitre ñom defuñu dara ñom da nga dik rek jënd wax deug yalla ñom ñu jaay la nga dem waye tayr bi ñaw ah dañ lay ñambaasalé ñambaasalé gi ci jëf jël moy ma def luma man ma jël luma man bayma té nit amul lulul yaakaram nit amul lulul doom nit amul lulul bëgg bëggum nit amul lulul bisam nit amul lulul tay yi dé ma jël fiko heure sangam nga né ko paré na té dagogo wala nga tégalé ci lo xamanténi genn wal gi di ñaw guddii gi ci dess boole seeni apprenti ñoom ñuy ñaw bëcëk ak guddii di baña dem ba bis bi angassé wala heure bi angassé ñaari fan dess ci wala juroomi fan mënu ci bis bu nek nga continuer wat ci ñaw ya ba lepp manaté yegg té nit ki fap yaakaram bayma teen romb tayr yépp marché bi bari ay tayr mu ni diw momay ñawal fap na yaakaram fap na mbeugelam fap na leppam jox la rik ya ngir yalla ku ko ci man fabal lo man ñaw ko boku mënul li nga man keneen man nako ci sawet ta xeyna egul fofa nga fap ci ñaw yi ci kon wañ ko jox ko ko momit batay man na dug ci jëf jël jëf jël gi ci bir marché betim waaw dama ne ki nga xamanteni man ëppulé nga ko ay ñaw ci am nga lo xamanteni xayna man nga ko xayna man nako ndax limu mënul xayna jërul ko jox ndax man na doon sik bu ëlgé gam ké sik li ci waye limu man té nga xamni boko ko joxé mom man ci am dépasse wala mo am ci furiñ bu mu délo wat ci bir kërëm té sa mboko jox ko ko momit mo man ci am dépasse auto yi nga xamanteni ñu ngi dem mbacké Touba bay metti ñu ngi def jëfënu yu rafet xam nga lañuy def ki nga xamanteni moy chauffeur bi ne nek ci tiler bi day dik gis chauffeur bo xamanteni day tok dawulul
2: ci ñare fe
1: mu fap auto bi melni jili fay mu tok rek ci grand place bo mu bayyi fi auto mu ni ko jallal ma mu jallal ko mbaka yaay yoon mu dik am ci dépasse delo wat ko otom xam nga lolo mbir le mo xamanteni bok ngeen gal gi bok ngeen liggey bi lu ci ne man na man nga ca def jëf jël gi man na and fep man na dug ci métier man na bok ci and no liggey bi man nga bok ci am sax ñaari dépasse fa ben bi ne ko ngor kat man nga jël ben bi bu suba ba nga lijeentiku rek bo lijeentiko jox ma mayitam ma def ko ci borom natti nuy natti nak ndax teggi am nat lek ko ba nopi wiñu ko wat ni doto natti lekkon nga nat ba nopi te ba ngay lek nat bi da neex ki nga xamanteni ne jotagu ci khalisam dang ko lekkan yow te nga fexé ba goré ba delo wat khalisam ba bu koy jëlat mom mu neex ndax fukku lañuy bolé nak jox kenn fukku ñuy bolé nak jox kenn ken lek ko ban nut wiñu ko wat delo benam bamu dajale won juroom ñenti jaamur yo war nako yobbu ben bala mom nuy rafetalat jëf jël gi ci fepp mën na fa dugg bayma teen di nuyu ndang bay ci aliya ngon ko nuyu bu baakha bax nuyu mbacke samba di nuyu pap mbay ci umul khura di nuyu njaga sen sab jarbat yow njaga boko tuddé rek daana fi mom di nuyu pam mbay ak peuy di nuyu roxe mbay di nuyu ayde sama jarbat legui fi lay joge ci keur ga di nuyu ndaw mbay ak soxnam nogoy geey di nuyu fatou mbay sama mak di nuyu mudjo mbay di nuyu communicateur traditionnel yep bayma tin bayu ñu kenn di nuyu alhaji ahmed mbay ciendat di nuyu alhaji sidi mbay di nuyu alhaji brima di nuyu alhaji mam jaja mbay di nuyu kep kuma bokal bay di nuyu alhaji mudjo mbay amine yalla nako yalla sam borom def di nuyu sunu bokk yep di nuyu alhaji ablay samb menu jakarlu sunu technicien da xamna mi ngi bel belu rek ndada sante samb waye kon xamna bayma ten da nuyu baye xalam gi mu dox tuti bu nga soga ñew nu ubi bu mu joko gi ñun ñep nu meuna and ci 88 628 1337 waye bayma ten da ngay baye bum gi mu dox tuti nga dil ci wat bayma ten ndax xoli mag ñi toy mbond fall borom fas wi ci gede nak mayna le bum gogu.

0: bay digle won na ngi li ci dess nak sa jom nga def li fi dam digle doora def moy def len xel ci juma ji ci Touba fi tanel teeri keur
1: waw jeureujeuf Ablay xamal tax nu koy baye muy dem xalam tudul xalam xelam la tud tej de la sok jom di yokku fit di defaruk bok di indi ko xamne dafa bëgg ñak jammu bu delo ci jammam ku bëgg mer mu medil la ku bëgg xulo mu fexé ba nga ré fu seytan nek mu tuxal ko waaw mu boole nak di yok nit ngor ba do bëgg yefi jambu
2: deug la
1: do sis ndax xol bu toyé ba jamm dik ci bam bari lu maam yene nako nit ni borom xol ba kon li tax ñuy xëc xalam diko indi waye dama leen di xamal ci ni amna lu ñu indi ci biir waxtaan wi lolé nam ci gor gor kep ko xamni yalla da la bind ngay fap té la ngay fap momoko sétal wër wi nga nek ak li ci yalla santane ak bis bi ni jëm nga la dikke say loxo yalla ci wuti leneen lo xamne lew na la way keuf portable jamm nit gaddum ñawam nga keuf duggu ci keur jamm jël wuru sam mba nga jël alal jamm wagne ko jël juruk jamm dem yewi juruk jamm andil nit musiba dogal ko genn paka ni dang koy jam mu jox la alal wa xana yow da nga fatewul yow mala tamliku nafsin li nafsi da nga fatewul yow mala en fal malum wala banun ta ken do lako fayal nak do me abdullah jak aminata sax do lako fayal muy sayidina mohammed mo geuna man la fay bor yalla maynako lune maynako fune mayena lune waye billahi la ilaha illa huwa muntafay yifi jambur yo jeul
2: dedet
1: yalla mayko da lu mu mayul mom momé du ko may kenen ku yalla bind ngidal na jeuf ci jamm dem defal ci sécurité di xey di jakkal lo borom mom xamula waye yow xam nga yalla di la xol rek ba bis ba ñew nga ni jadd ni mat ñu tek sa loxo yeb sakki sa pax yeb ngen dal ma ci waxe wagne ko tak la ba nga deugar no tagli ci kusu bammel nga fanani fo musta dem yalla du gone ñamo andal du nu gone te lu mu len sant nu def ko lamu la santone ba nga ko yalla sant ñeneen ño xamni dinañ ko jëf ciew lo daray adina jëru bu fekkone adina nga fa dessa lepp bis bu nek fet la jëru ko bayi len fi jamm lan doon wax naa waaye kat dañu bàyyi leen toppandoo ci jël li
3: nu moom
1: garaam bu bëgg mu sóor wa doorabal fu dënn ba dër góor ñu kontaan ni xale bu jigéen du gudd tànk bu la waree seet toogal ca kër ga liggéey sa liggéey wi yaay booy ni ki reer tëdd moo gën ki reer fran al reer toog ca kër ga gàllaaju ndaw la ka nekk ca kër ga la gën fuuf bu takk waroo sa waroolu jigéen sëñ Abdoukarim Mbakk ne jigéen garmi la jigen noble la jigen jur ku ne waru foye bopam waru gaspiller bopam gaspillage bobu yelu ci mom dama tok xaar yalla lu sama ndey amul ma man ko muñu lu sama baye amul ma man ko muñ suñ ma baye ma liggey ma dem daani dole luma am buma ñewé tek ko ci seeni loxo bu doonu deeram lan ma ca jox barke dina ci wacc waye man na ko numa nek la koy wut sen ne lanu ni dil la da gaw dil dina ñew dikile ñew dikile nak bammel la jëm mu amal leneen lo xamne mi ngi xew ci doomu adamay nga ñeku di ministre ma ngay maçon ma ngay moleur ma ngay boucher ak ko meuna doon boucher bi ñu lebal ko alali jamm
2: ay yaangi laal sa bop de
1: mu jaay ko ba mu jeex tak korte gi djubsi ta xamoo ndax borom dan ko rang nak wem dir nga masale def ko xelu mbeut diko dole lay mason bi jël meneber bi and ak mom yeddok mom djuroom ben fan korte gi djubsi ndeyam yaakar ko ci feriñ yaakar ko ci ndawal gumu jënd masoxna yaakar ko ci mumu sol lolé lepp nga ñeeku teeko nako gaay den may doori message rek waye saway dem nakati yolle ko na ba dem barki dem
2: xalib bima don yaakar jotuma ci
1: xalib bima don yaakar jotuma lek nga riba fitnal nga dom adama togn nga ko xamni ci bam bopam togn nga ko togn yalla rek ko seet
2: defo jeuf jeelit
1: defo jeuf jeel da nga utiliser dole jambour wagne ko faje ko sa dole ngir sa banex
2: muy exploitation de l'homme par l'homme
1: nga wagne ko yow sa jëm bop nit waxula ni le li de la am ñent jooni le teel mako comme ko yaay yor boutique bi wala yaay diw yaama doy wala bay diw yaama doy dencel ma li wala sa mak yaama doy bu nu deme ba ni ginaaw suba la ko re ma jël ko jox ko sa bay mu am lu mu dimbali ko ci keur mu ñew nga na ko dama ko jënde won leg li xaaral leg ma dem ci ñew ku ci nek no ñew ko diko telephone ci la ko man kat sax suma yegon duma ko laal ndax xamna ni waji dañ mo leg mu yonne ma xaliss fek france dal di xedit
2: te yaakaram jep fofu la ko tegon
1: waaw
2: bay ma teen kon fa la tegon ko ritem
1: waaw
2: fa la tegon limu wara na ñawal dom
1: waaw
2: fi la tegon manam limu wara jënd yobbu ko ci biir kërëm
1: biir kërëm
2: kon mu neen la nako jël ci tay
1: deug la
2: ndax suba lay xey
1: ah
2: te manam tas nga yaakaram bay ma teen koku fu mu jëm
1: koku fi mu jëm moy fenn aw na xarré am rek bay du ko jaral genn pak di la song du ko jaral genn yat di la song dalay baye ak yalla ci nak xolal dan koy foye rek diko tiaxane waye kay deug bayina la ak yalla juy deug billahi la ilaha illa huwa gismaul ko faj roket ak balu fital moko gëna for bayina la ak sunu borom juy deug dafa am yo xam nak dan koy yombal lol ba mopp ci digënté doomu adama ak doomu adama yoonu yalla neew ci yalla li nga ko togné dong la mëna jéggelé mom la mëna du moyu mom la mëna balé waye sa morom mom doom adama lan koy togné ba tax mu onk ab xolam nakari lolé bo né bo légué diw dina ko fajj diw du fajj dara ndax mënuko li ci nek nañ leen delu ci xel asgor day moytu denk nga ma sa alal duma ci bëgg dara waxtu way jotna nga ñëw ni ma ké man la xaram ma ñëw wañu ko ba mat jox la am nga droit nak wañu ko mo ñëk wañu xalsam téeko di dem nga ne ko mo diw mu ne nga ne ko lolu dang koy jëfëndiko ci kër gi yépp mu ne ah dédét yaay diw amna ci lo xamné dé dina passé kër gi ndax dama koy soxla nga ne ko do ma ci dimbali man mi ma am luma mëna yeggalé fi ci xalé yi bu ñu yalla dimbalé ba nga bala nga ko soxla ma dik mu ne ha kay dama ko doon jël rek bu ma jëlé par dénkané li ci dess yëkëti ko tek ci sa loxo lolu dara neewu ci soko amul dina xamné asgor nga ndax man nga ko jaar sak ci defoko nañ leen delo ci sun xali dañ ko wik tubab bi ba fiñ tollu ñottu ñu ñortal garmi muy olof xolo ci tun sunu mambiya siete tun li nga xamni mo nuy jappelé lo nampul do ko tokkom ti ku nan ceri ngor yeen dama ni la bu nu raxase yeen nga da bo ne dal ni wé nu raxas yeen ak tokantal ba mu set jox la nga sax bo ne muuj bisub kero ngay reg bisub kero ngay xif garmi la dan do waye di jigane rek numu gëna gaaw rek ni doormu daal degg na fi tour yu bari nakoy indi dafa nan ci fulla lan ko tek tegnu ko ci ben fulla ci ñakum xel rek lan ko tek door ko mu daanu ay door rek la ay ki wax yu sew yu bon yoyu nga xamni taxawul fenn askor da ko wara
2: ay door da metti mom
1: diko waxante ak morom waye ki mënaluma dala waye da ñuy def ni rek def ni nga wax jëme fi mu wax jëme fi nit ñew di la ñaan di sa jigen ba muy sa doomi ndey ba muy borom keur yow nga na ko bax demal dina la ko wori suba 8 heures dina la ko wori ta fekk na ro ci dara askor du weddi waxam nit day don noble nit day don geurmi lo mënul ken porcel wu la bu ko def waye li nga xamni man nga ko xiss nga ko digge bo don dey ma nga ko joxe ñak def ko wa ca benen bu borom dole dimbali borom dole fu neew dole yi jëm lu kenn man bu ko fu ko mané rew mi jëm kanam waye da ngeen di yokku jall waye du ngeen rek fu dara amul wala jallu kessé ngeen wañ ñeko jëm ko jall ba borom mëna taxaw bo ligé mu jallal keneen lool defu len ko abo may ma ci kanam
2: waaw légui borom buum gi de nga ñu ni bu jëf ji réé gayne fatima waye bu wax ji néwé serigne cheikh jëf te nuppi jëf da muñ ta and ak wax bayma tin xam nga wax ju bari foko gis joxewut ngenté lo dem ko dégg muy sar xolé rendi wul nawa ciébi ya ka neex bo tuul jënduko saxub ciéb bayma tin kuko jënd do ko yanu jënd na saxub ciéb jënd na xandi di bo waaf ñu tégal lako ci jëndoko kiko jënd du ko yanu amna lu mu fayé bo yobugo ci no ngi nuyu wa nay dé di nuyu wa tindodi ndax tindodi radio bi ak kelel job di nuyu wa balafal di nuyu wa tindodi ak ba modi bogo di nuyu askano alplar yeb
1: may ma xan
2: di nuyu peul yeb bayiwunu ken di nuyu serer yeb bayiwunu ken di nuyu daral gi nga xamanteni fi leenu joge bay mass no nga fam nuyo bi tek ko ci loxom di nuyu kep ko xamanteni ya nga ci daralu gi nga xamanteni moy daralu gede di nuyu marché ba ñu tuddé mam jaara buso mok studio bi ñoo bokk wenn tourno di nuyu wa cienier ci dakaru ñoom itam di leen sante di leen nuyu Moustapha Koly ñu ngi lay nuyu di nuyu ñepp nak amna ay Alaye Ibrahim Cissé ma fi nek mom di nuyu askan ñepp wa ak Mame Balla Ndione bayiwu ñu cienier ken ndax ni lañ ñukoy mayé même bi ci goudi ni rek lañ doon def ci émission ma ngi dugg ñu nuyu bayima teen di nuyu goora di nuyu Alaye Ablaye Sam mi nuyu Jakarlol Amine di am yar amité gën amul ben technicien bu nek ci radio bi bo xamanteni ñu joxun suñu ciir joxun suñu gëdd defnu ay bay defnu ay kilifa yalla na ni yalla sa borom defal jam defal ko mbolam julli ba ci gardien bi nga xamanteni mo nek ci buntu bi di suñu sécurité yalla nako yalla defal jam bayiwunu kenn ba ci xadim mu ndaw kenn lañu bayiwul ci radio bi ak ñi nga xamanteni ñoy suñu sécurité nek ci biti ñom xadim ak ki nga xamanteni aydara mom ñu ngi koy nuyu bu baaxa baax mom itam ndax do na mu yobante ci mbay mbaxaan mbay di ku baax di nuyu askanu alplar yeb bayiwunu kenn di nuyu wa marché gede bayiwunu te kenn goor ak jigen mak ak ndaw legui nak xamna bayima ten waw dañuy baye xalam gi nak mu dox touti mu sogo ubbi bumu telephone gi pour luñu bëgg xam ci yermande nga doli bayima ten wala nga doli abo ci 88 628 1337 88 628 1337 lolu moy xal wi jëm ci ci jant bfm 95.2 88 628 1337 nu baye xalam nak kuy duggit nak xalam gi bu mo la bare duggal rek may nañ ko nak wa kelel job.

0: Allo Baye Metten wuyil kooku.
1: Asalaamu alaykum mbokk mi.
2: Wa alaykum salaam Baye Metten Diagne.
1: Waaw kooku kan la turwaag fooy woote.
2: Dong nga ñu wax Alxan Diop
1: te Serigne Boutaïr Mbacke. Saxal Fatma Kulikot Ngoy ndo.
0: Yow de yaa moom buum bi.
1: Fatma Diop Serigne Cheikh mi ci Touba loo waxati.
2: Nag déglu naa la moom tey moom jàppal naa rek waaye nag lim nga tey moom déglu naa la bu baax a baax.
1: Wallaye Diop wallaye Diop wallaye Diop.
2: Jërë ngeen jëf daal yàlla yàlla kàttanal leen.
1: Waaw amiin. Waaw man itam bi loo ciy dugal.
2: Manam te gi nga dag ma cee laa laa sa bopp xam nga mbir moom bu fekkee da ngaa xaw ñaan nga xëpp ko ci seen kaw boole ko kay tan di ko bokk lekk ñit ma ci bokk loolu nga wax lépp dëgg la.
1: Dëgg la jërëjëf Diop.
2: Góor góor doon ci bare bare bare jërë ngeen jëf nag.
1: Jërëjëf jërëjëf Diop.
0: Waaw busu baa nag naan daje.
1: Nu ngi lay sant di la gërëm yow doo def loolu ndax li ci nekk mooy lenn. Xeeblu woo xeeboo sa bopp ci bëggoo ku la yeb. Yàlla rek tax may wax professeur Lamb ci xaju fa am xele fay daw koo àndal ku ne jippiwu
0: la. Dëgg la nit ku baax la.
1: Mosinoo déggit nu ne Alsane la nuy seet. Nu ne am ne sama sànc bi da caa gëj.
0: Ci jëf jël yi la bokkoo.
1: Ah kon yow yaa ngi jëf lu baax. Bu du fekkee ne danuy wax ci yàlla rek tax. Ci balaa di doon sut. Kenn gënu la. Dal na yàlla guddal sama fan.
0: Dëgg la.
1: Xalam.
0: Waaw dëgg la Alsane moomu génn. Waaw kon may nañ la ko Alsane Diop ak képp ku sant Diop na biir.